amosinyo athumuriwe yo hikendri o khopela wo o khopela wo hika indri o khopela ho wani yo salama komwe moseliwa wo mudiwe yo wani yo khopela yo ipoma hema kumeli kina kupeli se province ya Zambezi ya musi othene ya kume no seliwa ba moda oro khopele ye tane thwe yo khwea o dowela ana manyisa ere khopele ya we ule ni do enthera kana mte ko hazara di Mosambiki o khumele la o shirangano o bundia ana manyisa o shirangano yo muranyu o komwe wo hai hai mo liba nkalele wona we hinde khola we ne teke ndwela ka we a uleri wa ana manyisa ule thirwa na ka chopwe a musi a kumene hai hai mo liba wana wena khona wena trend wala ka okhala wanyo.

0: se akoronya mna mwe munyela komo
1: I karo daria bai karo ana taropa achubiba wene
0: akoronya mna mwe munyela muri mwe hainyo I mwe na ngherene ya mopela ni herene.

0: kicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikorita mahiku matene ushkulani. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi manaka. Onna ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano manaka. Manaku onamo kalire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Juju ni berta ala kono chima ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kilema la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenante olele kivinya ni ikuru kinave asha. Kwera sisiano, muge seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mu

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nona na dimeyon basa yo na la miesa laikonyo du miesa wa ni kwatnolojela nona mfanyia vino mkuba kusagala de nimpata da ene na dotiano tianesi noni o makama kama dongo yo nofugula di mem tito da 24/27/14 obe 87/91/12/65/7 na vina ni kana mtutumina wa 85/16/89/219 85/16/89/219 nona simtito ila nyom kwa sepa di adime ya mabasa na vina mwodo kamia da na mone lo enyo mwarima masakabali ni loga ya mikete lo na mikalo da mawani akala nopaduwa vi obene masakaba ndelo gani na kamida mikalwesi na chini mfanyilo kwa siwa wila dhiyelwe mikalwesi le danzilo kito chini ya makamaka mpaduwa kalesi la dhikwela nkosi waya chini ya diretu ya mawani mamufanya inyo norama mavuzo ane uyo ila kalewa mwadhana nyonyo vina munika mida na mwonelo enyo nikana gukule muna mawani oroma bondia
2: ora viva bondia papa bondia
1: so Augusto Mario na nanga Niro Madrid.
2: Ya Niro ma.
1: Niro Madrid.
2: Yo no vitale la, yo iba para la
1: onda. Niro Madrid, iye Niro Madrid. Ah, cambien eso Augusto Mario.
2: Yo.
1: Makania ba buena ne. Karama non tegeza. Davi oko luwa le onfanyia nyu. Mwaka na gamikalo esile davi da kalanga mavigo a masaka munduni.
2: Ne mbana pakalunga.
1: Hmm.
2: No, that when I get the money, go to the Kalao. Zoma Salawa, I don't know why I got a look at me with it.
1: That's a middle one.
2: Okunakanam Kengo, Yalula, Baili, and Kayan of the Deliver to Guvide.
1: Sukuvide Vina Alim Kalo, yes, a man.
2: Yes, a man, see, Zubu of a leper who caught up and one of the engineering and Yambaru to the Bazi, Yambaru to the Kavi at Okanamaya.
1: Mhm. Waki tu adavi, ya navi alubwa navi au ina alubwa.
2: Ah, ya navi. Yaki ta ya navi kwa mbona na mdozo baga ngoma. Entao aya na mimi malo urambaso wa gamari mkuti.
1: Pomane mo.
2: Eh, agoda mbona na kazi ni wewe ndio sio ni wewe ndio na radio. Antia mimi na loga vina mio da ene da kana zumana gawali na antia kani gavana pa. Yaki ana uno maji bro di kwa pande. Da viaja za boku mto di wage gesene. Ya da kana bali mabedi kana zumana gantiba. Polisi da zuna fesha ora vitu dozo wako ila mbona dona kakalanga kamye mali ndio pesa na ndio mza me ese no ila mbuni tenu
1: apo nyo nzoma nenyu na kungile nyu na ali nzoma gani
2: bali nda mlugwa na kedo kuza kupita ta kumpita na ali ba yalu la tibu aganya tadi nyo antia dia katia kuzanga na mrugu mekana na mrugu sian sorti bali
1: aha
2: eh agwada mnumbu bwana
1: da mbuni ankwela la mazoma chini padile para okwela da tena ese uko luala
2: nevi ne bile padu izi padu wala pa ese lokwela da wala ese ni kana za

0: em que meru Américo Virgílio nica na vina na meu olho funo quase paria ambarani na me beia validi malobeio malotanyo baita num tanale mundinha ouvi pelo na meu né olobeia vina bem melo de beua obeia muito bom roma baile que já me tirou da 24, 27, 14, 8, 7, 92, 65, 7, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1: koa
0: ne wene
2: panda kuluma pina mio bora bora nai maparane apagadile mae mtoa dai dave
0: mtana le mwini ndeke nyamtito bo mwini kwa malovolowa
3: ivolo papa
0: ah katonga ni
3: abo ya kusabiri nkadera
0: ngano volodo imela msuo dave
3: iya ko dir de zoka dero kana ma basase
0: kae buta
3: Eko doliuya. Ovuto numa wadidi papa.
0: Na bala pena. Katonga ni.
3: Yo kalo wana jibuya Samaria wani wanona makura.
0: Ah, Samaria.
3: Kwa Samaria kakamwe.
0: Jibuya.
3: Jibuya mkwao papa.
0: Jibuya mnoziwa.
3: Papa?
0: Jibuya mnoziwa, jibuya.
3: Noziwa.
0: Kini?
3: Karma kwa lubu cheza jiduwa la malapu ya lapila.
0: Nechua ujibuya kini?
3: Jibuya ki aru papa.
0: Apo ni nyu?
3: Bimio se, ugagwa vino kule maputu vina mjaridi vina mnofanya.
0: Olo mbulo echa mkapwere ni? Katonga jibuya ukotha avu Samaria wakomala wene na makura?
3: Epo Samaria kuhuriza wene.
0: Nde?
3: Belugwa maningo ni munchebani nae?
0: Marumazia.
3: Marumazia kamufaltari kikuliovilamo.
0: Mutakwa ni?
3: Naguwa mafebili.
0: Se kotokoto wache ya kie?
3: Naguwa mayunu.
0: Nde?
3: Bye.
0: Avenyago hui hui.
3: Yavele inga marawe elabo.
0: Abu ini marawe elabo ini apa?
3: Oon, papa?
0: Bani marawe elabo ini...
3: Jerale kikawe ni wanungu wa Samaria.
0: Aha. Kuziva wani kusitha viburubu mukana ufuna nyumu ilamba dani? Kuo Samaria?
3: Okunu wa Samaria na mfodo logo zivana.
0: Haa.
3: Nodhali magelio mdunu mataratori di buruli yoke.
0: Nde. Mutambi.
3: Somye dafu na wila data maalili. Otene. Anakwa ni alizuwa na tabuno.
0: Se.
3: Opati revuma anto maputu.
0: Mwenemo.
3: Ekalatu wina wakwa ni alizuwa na diretu.
0: Mm-hmm.
3: Elelege.
0: Mwene mo?
3: Jaka vino wakwa ni otena. Maganyoni.
0: Nde.
3: Otene kalege na murendele.
0: Mwene mo?
3: Papa Domingo vino kwa mulabe diretu.
0: Miyo mbwana notamala, jiboya.
3: Ya papa Domingo. Oko
0: sabari ya zile wada zile weda wene zile go togolo wabi.
3: Apa dino togolo ato apa kana worua.
0: Mulu, gabineti.
3: Inu kabineti papa.
0: Mbwane juwe nebelewa kono kanjiwa.
3: Oona papa.
0: Waku. Nisongo liya zilo boda.
3: Onoona papa.
0: Otabala jiboya.
3: Wakana wile wai mki ula. Kala vaniye umlebo wako sagoi.
0: Kamo na apale vazi yepi.
3: Umlebo ni otone inga taragu.
0: Aha. Dabu no beluwa nado kana. Anama sebwani. Vai no tabala jiboya sabo yako sepa na dimeja mabasa.
3: Obrigado papa Domingo.
0: Nala jiboya. Jamba nala jiboya yo Samaria. Kwa tuna makura varvari mazambezi yo dukani. Elabu ya matago. Matago kule ponu kala elimu ni matago unofanya makatumuli wa nu nu nu nu nu nu nu nu. Olevi no tumula. Ni kana vi watana na nami wila kwa sepa na dimeja mabasa. Peno murudagani ulogi nyu onde nyuna univuruani nyu peno. Nona iyo lina nyu onje edhala gawela nutana leni. Mudima nigi ya mbalani. Pero na mi yonda na mudragani ni fia na ni kana mwino du. Mbano fia kambe ni?
4: Boa tarde.
0: Bon dia. Okuanzuwa na nufia bandito?
4: Ni kalao?
0: Mulu.
4: Marugan.
1: Ah. Marugan is one of the other two Peter Mudwala and Messi.
4: Marugan, you look at it. You find your total Honduran.
1: You look at it, number of Maruganuma.
4: Mulogan of Ferraj.
1: Ferraj, another 20.
4: Nada,
1: Agora katungo kwa marugani mwa banu funa kwani yadaka obona kwani yadabu no
4: na ukana wa kwani yaka yoroma funa dikubanyi mamko elodo shineson
1: se
4: nile vina nintorza dikupute evo magu wane
1: mwanimo mwanimo
4: wana wili bila mbarani abala mkosa yaka dabu no hotel
1: mwanimo
4: yaka la mabasa yaka lokalao
1: mhm
4: hotel abala mkosa yaka mbarani
1: Meno tamala ni anje bina no tamala bo pita.
4: Obrigado.
1: Yeah. Nali marugani labo ya maranja. Kambeni. Marugani labo ya maranja na mbuga warga ni yelamu. Nyuo ko mluvi. Ba kuna movie tela kana dawa da musoro ni mwa. Pero de funa ni na hiyo. Ni kana ukule na tala kuna boda ko. Magumi. Hello. Abalo boda ko ni nyoya magumi.
5: Hello, bon dia.
1: Bonobe.
5: Afrika Samuel.
1: Baji so Samuel no rucho susa vapa mele radio nyu mususe vo mukalo kule kunyu bagai wani kinziva. Samuel.
5: Yubuduwavo.
1: Kuna buduwavo bi. Odoye ola pele oba mfuge radio ya. Odoye ola pele aku a akwe wa oyo oyo wege. Oyo no loga radio ni matanda.
5: Ni mimi ni mkokola ndizile ombara
1: kwa mimi. Ah, Samuel.
5: Yeye kano mnyakunde sawa baadhi.
1: Ofuruki yako dada tuene.
5: Nado kunuguwa baadhi baadhi na chombo.
1: Yeye vina ni kana. Baadhi mguyo kanzo binganti. Enlegi yola ni vijana ingo novi.
5: Yindi moja na.
1: Yeah. Kioni kavai wengo novi ofia na miko moja lugha na nami wana muda tene jamaka maka.
5: Yindi moja. Mira hapa dunia. Bata ya jambaram dunia sio pintu.
1: Pintu.
5: Te.
1: Oluvi.
5: Ikalenga fere diwekeza manungu mama century adoga musogoro
1: zile bodiswa
5: agora
1: yeah bai moboli akala bwe no mkamiza so pinto no ine gumi akale ubiza kazo ingi bani kamiza gane le gane ba gezelu yole ndi mjanji ni mofanyelela
5: ah obrigado
1: ndo tamala ne io na lo furkia turumele mutito bu mina pino ne lo boda oko akora mo vitela nyonye bai to io no je dani vi nyo kose pa de mejima basa io ila vina Nikale mamoda sabwa yolina nyuo yedla gawila mkose padi ya ombe subuno radio du etene da nami wotene radio msambiki kana nami wami nagua bon dia momalo volo waka lo kanto se eja babira din kosare kana mwina ukule magumi Nada. Kamfuna. Kuna movie tila ni vayekoti. Kila nyo. Kamuna mkwana na kunyo hapa kuna badako. Nde. Wagumi. Halo.
6: Bondia, bondia.
1: Nyo ya mulu.
6: Halo, bondia, bondia.
1: Bani mulu vi.
6: Kuna kuna poise kamfu Bayer Antonio.
1: Ora mtutu ya kakosa nto deretu ni wana deretu nyo mloga mtutu ya ulula pela wale mkosileza.
7: Antonio.
1: Zaviani.
7: Bosto Campo, Bair Antonio.
1: Bosto Campo?
7: Bair Antonio.
1: Ah. Agora po. Na kwenye adhaka bani? Kwa Bosto Campo wada buno?
7: Na kwenye adhaka di putu Delphi.
1: Putu Delphi?
7: Delphi, Delphi.
1: Zaka ngasi?
7: Laka taru.
1: Taru do baluwa?
7: Eh.
1: Apo putu do Delphi, mpaka nye abuwe mchieda?
7: Apuna akana mprendere.
1: Ha?
7: Awa wari sana kwa eto. Ayuwe siki, zidia zidoga pape na mameae.
1: Ha?
7: Mpaka wa sungoro na sungoro.
1: Baito.
7: Namba.
1: Nota malani. Bosto Campo. Kwali o. Abu ya Mikage, abu ya Teji. Onomo pea. Mwina bani? Namewa? Leka natanywa. Ngana namewa? Olodho ajwae. Olodho kubani. Magumi? Hello? Kule bino ramea, mwenye lelodo mwina, loku, mpinya loku bani. Nye wakumi?
8: Kano nyo wa Raja Msambiki.
1: Iyo ni kana mluvi.
8: Mluvi na MC wa kukalaki tumakiwa.
1: Mwakiwa, MC. Kwa mala wane?
8: Nodi wa mala wane peno kumkombo le Raja Msambiki.
1: Iyo ni kana. Bani, onimu ile o ambarani.
8: Ambarani.
1: Etene
8: Etene yani na kwenye aka labu na lilo za matelo ya za mabasa ila ikalia tu wawi walali ya nanamuza ya
1: se baito ya notamala nisowe misiku makiwa mkani vigu mivina ya wava ya za maligio labu tena na kwenye aka labu labu yamba Dwali MC. Mwakiwa. Kaka mwene kwa ali u. Mwengadha nabi. Tituwe sida na miwa paraliboni wa.

0: Eje kutuenda na chindi beluwa chindi unogomu wavi mkamitha kwini wakamitha chindi. Wagumi.
1: Ikala upena wapavina.
0: Iye jene ya mandele kupamu mulu.
1: Ukunaona makura mwaka mwibo.
0: Omwibo?
1: Iye.
0: Ndakomara ni mwibo wa?
1: Kwa rida wane penono radion.
0: Iyo vina ni kana. Nofia dretu kwa mwibo wa?
1: Nofia pepela pepela. Ninga manja ambara.
0: Leo tamala ni sabwa yori vuruwana.
1: Ni verdade. Apo... Ndoka ni mwe Mariano. Njona Mario.
0: Mario. Mariano Mario. Haa. Kambi umuibu wa wabitho baani ufune umuila mbalani labo ni ganti?
1: Nada ukuno kavoli wa sodifuna dava mbalani etene anakwane ya kadabuno ule mulabani mateloni.
0: Si.
1: Si.
0: Taba. Mieno tamala ni Mario ukubina mkani labo nti nenyu nedina mikala dofanyela.
1: Mirigaji amba.
0: Anamu dhotena kila gumuko umuibu?
1: Ukubina utuabuina kila gumuko.
0: Tamala ni. Kali na Mario Mwibo kaka mwene ni kwa titino na makura ni kana mwino mpenya lukule bari peno ni mtana le gani ule uramea vino lodo wajwa ye lodo yulu ule ofia ofia ne uramea vina wakumi kana vare mwile peno re mwile wabi alo kima alo Mwalu, vii utamila ni mwalu.
2: Ukuru na magata sueliri, mwalata suku mkukuru na pavazi mkumoni.
0: Nda nyoba mnada mela mulimu chido mwampo, mwamulingo tizesu. Bye. Iyo uye, uye mgana ngana mento? Ha?
2: Parwabu wa mkukura, parwabu wa wana makakura jini igari la pelwe.
0: Iya, pavala pela mkukura, mwabu wa mkukura, bye.
2: Ha.
0: Kambe lizi udhabuko, ama gata wa?
2: Ngore kwa pamini sana tena tabu labere tena tiri tena kwa sababu nda buno kana mka na mpira hata.
0: Maafu na baba ndio tena yana kwa nyaka. Eh. Bye. Awe ni amalo utambira vina utamba nani baridi.
2: Obrigado. Yo so domingo mzimu na kile mwa mali ya mzimu na kile mwa mali ya.
0: Elizi hiyo kalo gejo ya, kugalo gejo ya. Miongo ndio mzali mje parula, ndio mje parula.
2: Ah.
0: Oh. Ngadi mje parula, parula, parula, ndio mje parula. Niyo uko mnumujia parula? Mnumujia parula uko? Mnumujia parula?
2: Ninumujia, ninumujia.
0: Ay. Tata, thank you. Zela mwona, bovinde ni mnumujia parula uko?
2: Tako, wanama kata vayo mkukura mnumujia.
0: Kamali makari. Otamali lizi. Akora, afunato ni kumana hapama nchibani hapama mseo hapama nchibani. Padomela. Otepo ya dolcha? Elizi udurajwae. Otamali na mnumujia parula. Kulo na makata. Anjeze. Tebe spare na kantelo ibecha. Zira mje parulo kulo na makata. Nelizi. Mwagumi. Aba kuna nchibani. Kana zawa donzuz mia. Iyo nifunwa nena na utia mikombo esi mada na mwaku yalizu na ezugu. Awe ni wile diya di maya mabasa. Ikiwa mbigapula. Zugu bagatida. Mtide kambo yodokani. Nyo malofia na tutia mikombo esi. Mwani yani? Mundovi.
3: Mundia.
0: Mundovi.
3: Ni kuna ngoreo.
0: Uviani?
3: Ngoreo.
0: Ngoreo?
3: Eh.
0: Ngoreo kuwe.
3: Okwara nya... Omvira da naira kamba buzudurudari da ii. Omikupia da ii. Buza kuna ngoreo.
0: Ah.
3: Oga guadapa, nguadapa vailova buwabu hapo wajango meilova buwabu ya kuna ngoreo.
0: Ah. Kwanza mikaje?
3: Eh. Nana mkaji se limeda mkaji vina niye.
0: Apo mpeza mkaji ono, ongoreo?
3: Haa, miyo wani waka kuulikuwa hari kule dadele gula mkaji.
0: Haa,
3: shee. Yuma di mungo mundi mwa so Domingo Alberto Malabwene kanadu gene.
0: Malo nifanya apa, malo nifanya.
3: Nifanya ni.
0: Nganu uko wa maza, gamedu ujeza nitofa nyangoma afu na waine murigomo za murigomo za nyom ni mamo.
3: Na damri gie do kunji bani me di labwana bagubagu dondwa ku kurea dinabwana ku era kampa marinali di gie rekomeno no vani sinali
0: ah kamale makani afuna murigomo dhene ha murigomo dha
3: sa tumeji koroma nene
0: koroma nene odo zimecha koroma na namusiza koko bangono bai pronto buri buri mwiti murada obya badidizira boetene wewe gakala ni covid godi godi godi godi
3: murada okali wa mikisi
0: obuene mbona obuene apa namusiza buri buri ya mwiti ndana mukubira muna manda mari mkwe ile mwana nabonye bai ndo tabarade mukali unakwani zaka ko peno mubucheza peno mudhi ulikware
3: Ni data mbele huko ni ndio na huko ni ulikuwa leo hotel na kanya yake da mla wedi dre.
0: Mwana mo.
3: Ni data ni.
0: Bye meno tamara.
3: Ndio na kutoka dilugi ndio mudi buzamira data.
0: Bani. Hapo nyo muloga mkaje muloga muloga muloga.
3: Antonio
0: Longo. Ah Antonio Longo.
3: Longo. Wadi mbele bene.
0: Malabo wengi baba didi Longo. Malabo wengi baba didi.
3: Maja njiga maja njiga.
0: Longo na da thank you ngumane
3: na tamidi ngumane
0: yona podo likware podo kala ko nyumbani apepo podo wela ko na da miedi do likware ngumane na domingos apo munyela la bugani
3: mia
0: ah sholongo
3: ah sumana gi infundu mia chipoti no budua
0: kabali makani mabudua kabaya mnufanyo ko nyumbani apepo naza go diginya baya mchutia buka do ruma mnufanyo nyumbani apepo none na kove kove na kove na kove kinkala
3: Inokala, inokala,
0: yafu ni ya daweni. Baitu. Mene ujia dhanukuro nyuma ni ya pemo.
3: Obrigado.
0: Ndo tabala cha Antonio. Hey, maru mdi mwa badidi na miwa mdi mwa badidi Antonio Longo. Tabo, ikala. Za ene, iyo nifuge za ene Antonio Longo, nikana mwina mwadha, nifuge na mtitu esi. Nifuge za ene na Longo, enokala.

velua rilimwana wa Zambezi ya. Zambezi yon sibiwa na medelo andogo nokuno sibiwa na mujelo. Sibiwa vina na zorela zotiano tiana zintitimia mwakwa Msambiki muzima.

0: 14:24 na loge wila muchito we undabuno no fugula ya wila logele za mazoma akala wa dre tunda na mazoma mawani kavifa hitaka lizoga wila nzoma na nikeche zoma na nyambaro hitaka na mazoma mena vina zambezi yodno nilotitimiwa Egulu la provincia ya Zambezia ni kwa tino guruwe. Timagani ena mazoma. Unaga wila mena hairu moduali wa. Nika na ezindi yula mlibonu wa na mchito, mlibonu wa buatardi. Kaye mwuzi zubuno, ezindi yelo ya mlibonu wa mwina buatardi.
1: Buatardi, mama Joana Brito.
0: Buatardi, ni loga nani mlipadigani?
1: Loga na Bigi Maza kuno likware.
0: Bigi Maza likware. Mura measo Bigi Maza.
1: Mwini wano.
0: Mwini wano. Mwini wano.
1: Mwini wano.
0: Kaluga ni, ni titi miyadhavi mazoma e un. Voruma mazoma gani ya nchitu wano uko likware?
1: Niyo di farlogi ma mazoma daoni miyo unu. Ile miyo miyoga yu uluwala.
0: Uluwala.
1: Uluwala. Mwini wano uluwala da nona zoma na mutengo.
0: Mutengo.
1: Zoma na yalula.
0: Mm-hmm.
1: Zoma na ebondo.
0: Ebondo.
1: Ate zina kala zoma nini na zina kuwa ba mudo ndo posto kampu ya kwe dani use.
0: Use.
1: Ah, use.
0: Zoma na asena.
1: Kadi wale dere tu?
0: Zoma na asena, use.
1: Ah, ah, dali ya kwa kuwa ba mudo ndo kuposto kampu ma yungwa ya emarale.
0: Ah, emarale.
1: Ah.
0: Mm-hmm.
1: Zon, mazuma boyo dao na ete na ba nga ya dozile niyo efetua ga bari. Wa matanga ubwela napono kwa mtu
0: nchetu wa matanga ni
1: obena adaga atikini wa gani nga wa lokalidadi mazumi nabo wa logamia ya nkala mazi dabuna aromo toloa
0: ano toloa
1: ano toloa wene
0: sabaya entolo wila mazuma aba saba wila abale achita gavina aidhoa kalina iyo
1: Masio na mo agami kai juu maskini abala acheta ga roge kambwa iteni obedo kikalo ile uteni mzimu ze
0: ono wala ngafuna modha bagasu nzi aima
1: ngale kwa example nga gido gami ya mutengo wenu walulu wala akala engi andi moya ba ile na akala zina nziwa tubano nziwa ubango mara
0: ano cheta
1: atuno cheta wazina libo wiba gibo na akala so dabuno nga mone iyo na mzule mede iyo sisa kuluna dabuno Odi matanga peno ankala festa ni yetene so alibi chakuluna.
0: Chingwere.
1: Sepumele mo chingwere. Maji akawa wabale anubwela. For example, kalanga buwene logami matanga anubwela ukwela ebo donge juwene. Ukwela ya lulango duwene. Ta ilifina. Nga malogami ejile dipenderi maatu ya abale ankana mitupure meso.
0: Zikala wa miruda zinchetu wa vimazoma mpako wa nene?
1: Ekalao.
0: Zina aromo tolocha anyanya angonu wangonu.
1: Kumwelemo.
0: Mankulu velesi zoza.
1: Se la mkulu.
0: Zadira dishku.
1: Anona.
0: Apa kayo duwala makale lo eo. Nigatiega munduni mazoma.
1: Oduwala, pura nga mirazi, noga minyo raane nozi wa ubaji. Nozo ibango maya ya lula inajibora mm. Vina msoro nimpu nozi wa ubo kake mima tempe na poelo kami wenu walulu wala dame dana abale ya mketa ya lula sa nozi wa uba maenye ba inga kadinkana bego bambu wa miyo di ba aba nagu kanzi wela mwila jibora ya lula ikana obe uiba ya lula enediwa rai
0: mwonelo enyo timagani ena mazume inaba ama wani
1: Wanda wanga tima ya, porque gibo esile da mawa ni, nga wanda wanga tima ya mazoma.

0: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, Nino
1: Banani. Zona.
0: Boa tarde, Ninani.
1: O Lago Pruna, sou zero, Sangar Vera.
0: Sou zero, Sangar Vera.
1: Calugan. Dona Zona, meu, apavora.
0: Calugan.
1: Sou zero. Não entender, é nato um terceiro valene. É o Aluana, calamu, puto, o Aluani, calamatanga, anamuzi, matanga.
0: Matanga.
1: Sim, o Anita Lamazoma, matanga,
0: matanga, anzoma.
1: Anzoma, sim, matanga, anzoma. O Anita Lamitango, o Anito Vidaro, Miraru, Minaita de Labo. Agora, esse Rovane, ele me tem entender, ele tem que ter um milabo, nima. De Labo é a de Ioia.
0: Agora, mazoma ya kalao, mpo mawa ni mpo
1: mazoma.
0: Kalao.
1: Mazoma ya kalao, so ziroti wa bayi, mazira fundaru wa ira jitaleo, jino kalao. Urte, ila mi niro kalao, tempu ya wale samara nili merampa na murua, ndira murua, ndezi mbira yo, samara nili mpari, akwite nili mpari, bireke mungira na wene. Agora, mnota ziwo, nampaka nili mpari za mno, elua jego na malaba. Na malaba kwa sala mruzo obuwene, nitao kwa pali kakile mazoma, wale wakala bayili, Umfanye hiyo mtengo ni cheta mtengo ni cheta bai la tadura morlo walogo bali ni wananti so mwenye dikule mazimo mara dikala ni mbaya
0: dikala ovi
1: romo bora dire tumbozana ndu mwa bazu bori serenge wali wali
0: dabunu ne ai makansu nza obangoma
1: kinzi wande sasi sasi damu tabunzi wa chini sasi
0: akala mukatela
1: mwene ando bega ngoma sasi Mwenye ni mazua moroko adora mruta jori tero abuzana mruta la lebi ya teknolojia
0: teknolojia
1: tinzuo lobo
0: Ngoma dabuneo kwa suwa na telefoni.
1: Nivele, nivele tanjua, alaba na teoria. Ramazo watamela paratika.
0: Atamele paratika.
1: Eso, luwana biritu muitale biritu. Matani inventu mudana maubusa matana abuene.
0: Nubuche gimazoma.
1: Ya, na mazoma si, mazoma bandana mkutubana uraupe la atumazi.
0: Nzoma nikana tima.
1: Nikana tima si, burike wali tulache, kilu watale mwali, watale luba na alubana. Nikana ki alinzoma.
0: Alinzoma. Agora mpo msangari vera mulinyua wakala wawa ncheta avi nzoma.
1: Obe mwini. Epa, msangari vera wale wakala nzoma wale wakala gogole ilu wa gogole. Maida mwini malo kwa.
0: Gogole.
1: Opo msangari wakala ilu wa gogole. Mwini malo kwa.
0: Acheta haya.
1: Mwini malo wana wane bayi.
0: Acheta haya nana alubana.
1: Haya nana alubana. Sona mwini tele nero wane nanda mkuta wa nyeta. Bayi. Birizago mama.
0: Nuta malila nso zero.
1: Ok.
0: Iyamba yu.

0: ade futu ino kuewa nibondo chikwesada chidavo. Mudidimona ugayo kuelwa mabakala mazoma meli balaba niga koptisao ja nga kumbati ja bacheta jafiu togo manu belton. Baromana mabesi, bafia teomatiu, gada, babalalea. Mba ya aunkosa linga obuela wa marafuladi mbalo angafia mdide nembwe anumu obuela ya defutundi ya.
1: Ese zimpadu wa penu agavirama labo matana meli, obe agaviramweri, nga mizerere nge mpadu wa mukapela. Basa haba penu obiwa wa makuru haba aibondo, jeto penu bache. Obe onkose lwa dule waligi una macheta penu bakwa. Vina nudho chetwa?
0: Ano chetwa, kaiso de wali munikuri nao. Echwe ija independent family aji insasanya. Matagaya ba, aubuela wa marafuladi mbalo. Na ikosole ya koseleani, na ubuela wo, ano nano organizare, ano sanga-sanga, bakuela nizomache, para wela aubueli. Meji museti mudia, ano chumela zoma ni moda. Aga ka 40 dia anoche mela zoma ni moda aga kala ceremony ndi de wano do jano anoche mela mazoma meli para wala de ke se matanga au bwili ya makamake ate anoko vidare atwe na ankala maputu ankala uvi para wala de agumane asasanye matanga au bwili de futu ndi dole
1: nona masaka wale peno dani wayo wila ibondo yali loge muchetelo ototilo mwala na watu vadeti kumwenimo
0: echo kai barbari mano belton kai barbari wale tutota umala na watu. Ni bondo, ni zoma. Yitu ipuno mukarungu. Wale wale, ni bondo. Yate tuwa, parati wa ni bondo. Yate tuwa weo mulobana, mbutukia miedwao opo mnyogano mnyana. Mungatuke. Endao, uduwa wa sogoro, inta chidaa kala ja ni bondo. Chingachetu wa wene mudiri tununga baili. Ni bondo ibudueva bailini. Nzinache ya baili ya azungu pabudue vene vene nibondo okubarelana mamungacheta pabudue zinache ya nibondo
1: ya loguwa vina mtu ya kichitaka nibondo kinja mtu kinja ni enjile peno ya lagi yani
0: kayoke kibondo kinja mtu na ya logi nibondo kinja kinja nlo nibondo kinja ilo nibondo kinja ilo proke nyomu no cheta nibondo vi kinja ni inlo
1: ya hata wa makani ya wila nengi watakulu wila ya okule wachetani apano achitelebo za burevi.
0: Za burevi.
1: Bae papa valo vwe kwa niwa mjibone. Nibo ndo kinja ya.
0: Kalo.
1: Hila mkuru mche munya uliwa muya na peno munya uliwa muya.
0: Chichwene. Chichwene ya logani. Ndawule hibo ndo kinja ilo. Ndo ni farele niji some zome. Bae mae nibo ndo kinja nlo.
1: Nona. Ibo ndo eji peno jetuechi. Nyunga muimeliri mwabasa haba mavego. Mungu sata havi ya wila. Enatolo empuno mkarungu ya wila. Nyomu nozi wea ya wila. Ibo ndo. Mchetelo wa mkarungu. Jeto ebudule mkarungu. Mungu sama basa gani ya wila mazoma haba anatoloe?
0: Mabasa, mano Belton, mabasa ba hiyo ninko sa wila mabasa haba anatoloe. Osuzi ya naima. Iyo ponu mkarungu nikana nibodo, nikana zoma indimua. Nche mela mutengo. Nibasa ni indimua, josuzi ya naima. Iyo wila mutengo ponu mkarungu kuse gani? Kukwe, kutoloe. Olo gadiretu.
1: Nyo dhaene muna suzi ya uvi?
0: Iyo, ae naima, na suzi ya manilagana. Manifia vamburo ni vamkadamu. Ta, manikomisara kuwea ima. Mbadhafe ni vebe. Maninga alagia. Ngomaji zini ntiti. Ngomaji zini ntiti chagana. Ngomaji zini. Poroto, maninga suzia alunu banga oba. Poroto, yu maninga duwa sogolo.
1: Ngomisile zote ni dhikana mazina?
0: Dhikana mazina.
1: Dhilingasi?
0: For example, ngoma da nibondo. Dhili tanu. Tuka
1: mazina ya bavi.
0: Tuka tamboro. Tuka mwono. Tuka mafende araru. Ituka njanje. Njanje fero.
1: Fero.
0: Njanje. Njanje fero. Inobu wajana. Butukuya fero. Gava da fero idimua. Kete. Proto. Zoma eno dhuwa. Inochetu.
1: Mafende.
0: Mafende. Babe araru. Ankana mtu moda. Tamboro. Na mkwe muna ritimu. Ankana atieli. Ankana mtu moda.
1: Kuloka. Tamboro na ritimula. Onimi ba mtu mmoja?
0: Si.
1: Tamboro wae mtu.
0: No. Tamboro
1: ritimula
0: ankala ba mmoja bene. Ode vina mafende ankala ngoma taru nkana mtu mmoja. Njanje vina inkala na mtu mmoja.
1: Ato gamala ba romo ocheta.
0: Ato gamala romo ocheta mayo romo otene zoma otene dudi nyamaiba. onokana turuka opono ni tumela turuka ilo boninga funili
1: nyaga nyaga ntere na eh baga na ngombe beno
0: ndi roma ba roma nyiboya pronto aba okunwa mbe yatu kumsa romela msegirieni pronto uzoma uromiwa
1: nona so vitorino io otiana mazoma balo glenyo na mazina ya ngomea banu na ngoma 12 jeto
0: no no mano bertul
1: tengo
0: mutengo mutengo dilina ngoma do injiva ngoma do injiva badede
1: esile dotene dikana mazina
0: dote dikana mazina ni ukana mutengo obwenwe lwa vakaderan
1: uloga jingombe jile ndi mwa badede
0: mwa badede yo ukana ritimi ukana misozo
1: misozo sivi
0: sise dingono ngono
1: Dinkala
0: taru misozo, dinkala bili, dinkala nain, então ngoma se doten dikana mazina mano belton. Inikana makacha mapedasu amalata ankomeliwa vamurini na perego. Então deso no babae makacha, kacha. Mtego jago oromio.
1: Iyo namfuna wila ramanchete.
0: Mtego ya?
1: Mtengo. Raman suze yowivina iyo ombaga olapa raman ziwe mikale lo dincheti wani peno nyo mukana mikale lo dolagi ao be munochetaga
0: iyo nikana mikale lo yola nubu naulagieni then indikira mfufuta unitu kule para ukwati na nulagieni mutengo
1: makale lo ncheti wani
0: makale la ncheti wana mutengo dabno pano niyo ndani ndikira mfuta onetu kule ni do ukwati uboma nobuyeni ula mtego ncheti wadai
1: malabo menje akala wansini na ngamiyo kukala na macheta ticheta gadhaile ena ni nada machete lo atiana mbweni ibondo ugakala muzie mpodo mtida mwadhe munya mpodo mtida mamu na munya pomweni mo mtu na mwadhi afuge numba bumukale nchetu ibondo
0: obo mabuelo awale na mno pano mabuelo boka uo enje nitemelo nzoma parato tene muzie muteliwi muzombe zomaje awe na anocheta mubuelo bo wakai wawale yola nibondo nchetu aso na azie o na ateliwi kawo
1: Nona nyo mugana vuga suzia azombwe. Azombwe ya normela, agela, aweni banda okumbele wala kani suzie ni obe munu wako kusawela nikana magumano. Nyo azombwe mudhe, morama mwale na mazoma aba ya upeno mkusa dhani.
0: Mazoma aba, ninga mazoma ati ya zamani, mudhidi, uobu angoma ubu. Azobwe sobo ya nukisa kata ankana ubu ila, ucha oko urumia zoma ulini, aweni anoda oka. Aganaga da okabo bora
1: onomo namu da
0: bagasuza da bora bagacha ate bagar motoko nya ngomaya bora
1: nyomga ma eya odwe no
0: odwe ndu odu gafuna nufuna uvoloa mulinyani
1: omukuela
0: wela kama kila tipa kama kosadai imwima usuza
1: oziwa papa chichi padu ile nyo mpako vano muno muziwa uiba munozi wocheta kuloga musuzile dawene na otameloziwa
0: otameloziwa na makolo
1: si
0: papa no te damno pano zomadi apono mkano ki kwe ki rimele ikae zomavi ate upaka nukala wene
1: apo de lo udwa lelani so vitorino nyo munovira gambailini obe mwamvira go bailini da kuno mno cheta onata
0: mano belton miedilini amacheta
1: ndeto mwene modu nonadi vuza
0: mie dilima nyama cheta yakati gomile ndali mukuba
1: makosani
0: matagam au chetelo yona kale mukuba
1: nyoma dhoile nga na meba na machete enodo
0: mie ndadhoile ninga mwimeleli wa Nikuru
1: makana Nikuru ni venye ndogo
0: ni venye kuno
1: tani
0: Nikuru na bache na dhoile wono mukuba adwa cheta
1: bamulagia dhotene dhinzi wa nyo
0: zwa iyo manlagia dhotene Ateone kwe mukuba dali na mano Domingo Jalberto ndadi ko sinema vuzo miba di mano Domingo Jalberto yo nitu dakono urumilela mkalungu urumilela zambeza kanti eto mano Domingo
1: akala anila na dazombo vanini apupurwa mpuno mkalungu azombo ya dhavi
0: mano Belton malogo bao wila zombo apupurwa kae otene apupurule azombo kae otene apupurwe akala we na apupurwe akala we nangwe amfarela ese diloga makolo mwanaga we unga kosaso kagiko za kadinkala kadilo demio kae wa diloga mio kae wa disasanya mio para wila izinaga ivue
1: abwa mpupurwa peno mnufu kana muthithi bamuroba ba maogila ti anga kweo opupurweleni dileji onwa opupurweleni dileji okobola anologa gachini nazo zumia
0: iyo ninga makolo na farela wila muzobowe we mpupurwa ni dilanja ya makamaka mash inonga pa mano belton visangu sangu vinona azo bweda mno pyotiana tiana
1: Uloga dhona dhilo njiva.
0: Dhilo njiva, dhona dhilo njiva.
1: Anona uvi?
0: Awene, anona. For example, mano Belton. Azo, mudidi wababe umana wiyo utiana. Iyo walene kanaena televizori. Tano azo mbedano. Anta giyapie vino nani mutelevizori ni. Ateba fiana batakulo. Sezu wadi ya televizori. Epe vimbudu wapie kai pieni. Jareale dadi veyambo chie. Dano panu mzo mbedano. Uivirado. Na televisor.
1: Telefoni si dovanini.
0: Por exemplo, Android. Telefoni dovanini. Android, telefoni dovanini. Dino budua dilo budu tiana vadidi. Mm-hmm. Mutu baga purua. Mutu baga eda na mwendo moda. Awe na ngaonapi. Aonko taru ula uye pie piani. Piachi barene. Mutu no purua wene. Sezu wa ula pie dai. Makina. Ampiliari. Mm-hmm.
1: Awe na gama lusazia.
0: Anono, awe na gama usazia. Si.
1: Gama angwela mtolo.
0: Gama na angwela mtolo ni. Opuro. Si, opuro.
1: Nitamagila gao kumuni wa makani. Mumfuna mutieze lugani. Muni zuia mikalo lothi fumbu ile nzina na karungu. Mwazo mwaba ya wila. Adhwege na visi dhinsuzi ya nyo. Peno dhinasuzi ya nyo.
0: Omei ya weno ukumuni wa konversaji yu. Mio dino funadilage azombe. Seka ankarungu. Selka wa Zambezia, mayazongo, otene ya Musambiki. Aiwe, ese dinloga makolo. Porki nikolo ndi uromye baluwa na uromye onanzwa. Ndi yene wina mambo. Ndi yene livru. Mwafu na anononga funguya, baga onamo chini, infanyelela. Para wila, udidiwo, udo visogoro. Kakale azombwe, otraparea. Kakale azongo, azombwe, ofuna tolocha, nlabo. Kakale azombwe, Ufuna ogwi ilabo. Akale azombo ufuna imecha ilabo ya Msambiki.
1: So vitorenu, iyo nota malani venji. Orume la otapulele sile do tethene dhidhele iyo ziwampu no mkarungu. Mabasa aba amafego mugena avu sogoro. Mamugasu uzia vazombo. Gano esi vina mwarari ya viwala gazombo. Sabwa sinunu ya gonyani. Sinunu ya chuwabo. Sinunu ya Sambiki. Sinunu ye la buiji.
0: Obrigado, mano Belton Kasim. Iyo no utamala nevadidi. Para wila mulugu bauvani guru. Maumvenya uchuwabu atepia kuno gonyani. Gonyani papano. Nga vanone anyo. Nino utamala vadidi. Vadidi vene. Wila nabuya. Akale na nyo, akale na miya. Akale na iyo sote na Msambikano. Nuende ni momodani.
1: Bae, nga niluku. Mwen rama nchete. Ibo ndo nunga bumuzizia. Rama newe matanga ukula anuziva. Okay.
0: Obrigado, mano Belton.
1: Vai to, noguma no machetelo. Muno sunzia wenu wani.
0: Nino esperar wela mfufra unidele, nigumane one kui. Para wela, nibi ede, wela yopo nukaligo, nino cheta wene ya ibarbari.
1: Bye, nukala ni mamuda, muno sunzia.
0: Obrigado, mano Belton, kasi.
1: Bye, aname wa radio Musambiki, bamaka naba kana jile miyo kuno ogonyani na so Vitorino. Muna mwani otile zelu dhinji, otile vina mukaleo obudu ile nzi nanti na inyasunji. Nona nga mwiweli beluwa na mwali wafu nukula nyama mbwene okule kathwani wafanyila na masapayaba apile na madha ama loguli yao nyamadhe sile za dere tuta ofanyile madhadhu obe mabefu mwafuna bae peluwa ni nya sonje chiwali ivo mtengu yene bae nga wakana korowa wakana kwilu varidu wafuna aje nyama olo wake la bae madhadhu wabali olo wabatereka baja Papa wabudu ile nzenantina inya sunj Nibudu ile mwa aoba iwa inya sonj

0: Nzara nanyu?
1: Mie la Amarale Arturo Machado.
0: Mungu savona hapa?
1: Hapa no ni sasa ni namatanga adia 25 ya Julio.
0: Mm-hmm. Ya. Kuloga labo na kwatiji ya Karungu?
1: Yeah, labo na kato ya Karungu mutendiru na hiyo kuno dabuno.
0: Mm-hmm. Monele wenyu Karungu ya oromana nsakanto na mundoni mpako vano, mundona zafi, unonua?
1: Karungu no mwana ningano tapu wawe ni validi na guru maishi. Mm-hmm. Kanafa jene nade. Peno ndoa hiyo. Maji uva napa no mwana alibo.
0: Makatame gane angane chenyo mpuno mkalungu?
1: Makatame ya ninji wacha mkalungu mpuno kwa ya marida. Baya marida marida vila mulugu. Mm-hmm. Apeno kwa dhe hospital ya jivezi bukana wa Saudi budao. Ole vina kala Saudi kinova adretu mulugu vina abamu itana. Bano ni abai.
0: Makatame oreda baya na nyo mpuno mkalungu? Mena oja kamuna makatame?
1: Oja to hii, oja to botu kuno problema kana problema. Mzoka kakoruwa ni imali. So mzogo wa garuboa, uja mkala wa vanguna.
0: Ya kejino mzogo kone ili che, za avi mpuno mwa mkarumwa?
1: Dala ikala uti. Kuriki mzogo uyeva, dala ikala wa indi mwa wadidi.
0: Uloga ya kejino, atuwa nilu kwa dala?
1: Kaan kwa dala, so mnugo bati lera vanguna, vanguna dani meninga wa viveri. Kwa daga mkwani, meninga pia, ya nabaga pia, tu meninga usa masikuba gado wa shogoro.
0: Nyo alo bwanea, munga kwa sama basa gani, sabwa umunda kubudu ile lebo. Muntida mabasa gani mena ya wila mburuche lobo chilobo vatako?
1: Mambasa nilabayo ninaduwa jidaru munda dinamikuwa ni wafalinya ya bambai ya maiji ya maraga chea udaini pio bae na jidaru ya wayana kana mabasa laba kota so mabata ninga hiyo ninga jidaru ni laba kuna tambila vina ni tambila trazado wana kimpa dala vatakulu
0: nyo kuno nga mwene munu nadhavi mwedelu wazombo ya mpuno mkalungu hanweda deretu
1: Azombe au kono mkalungu waba, for example, andu au iskola ni anu laba, anu suza diretu, kanama problema.
0: Ninga alibu kubola anuone ya mazomba, antame lo pupuru waba, volo ila dila ya bure yongwa, yo kubola anuone ya mpuna mkalungu?
1: Abo alumu, alubomu, epa, purkikada atu alitakulewa, vuka nkontrolare, aizwezi andu ina guamwana, mati uwe kunimwana, Ninga leader ya vetu kunimu kontrolara ntebu moda.
0: Mfuna mteze lugani mwana mwani wote na mkarungu matanga aba edie dhabi.
1: Meri funa diete matanga aba dhabuna wede diretu asanzai kava kale atuo tukumana undunyana o tonyana nifuna nwede o diretu ni balale diretu. Nifuna mimi. Nifie vina batakulu na mtendele wetene ni.
2: Nzina naga novu wana di nchemilu wa mchapawe maeno mdokumenton diliru ya Merko Gonsalvi.
0: Aha, so mchapawe iyo nufanyana hapa, mungu savana hapa?
2: Hapa miyo didilo otabela matanga adishtiritwe u. Mm-hmm. Miyo dizivelu wa vadidi siku nadabuno. Mm-hmm. Ivina deji munda yaba ninga tabela matange yunga fiasikuna. Mm-hmm. Netene ninoziveli wa hapa nufa ukala mazoma matanu na mararu mwitengo. Jajao ni tene nilivene vano nino tabela siku na dabu no.
0: Nyo, obu noni ugu oku usogoro, onchemelo wani?
2: Obu, una hiyo vene vano pano obu onchemelo wa mutengo, obu luacheta azamani na mkunguru. Hmm. Dabu no nili muizuguni, nino cheta na makali za mavistidu.
3: Baito ni funani mtamale Belton Kasimo, pudima ni eji sengithilie marma matabelo wa siku na karungu. Matanga tabeliwe sika sabri ni virle, malamu makumi la matano, mwerubuno labeli unwa julu. Na nzoma na ibondo, yo ni fiu magumelo, nuluko monika kama, basi walizu ni chuabo. Nota malani moteni mwala na iyo, alani na kumwalizu na elomwe. Lizu nuchua bono hila manguana mudu wa 8 horas na 55 minutos. Mwala na mio Joana Brito, mesuruma basa Paul Lopes, alani no sanzaya.

0: kumanilo wai habari.
1: Mawila walelova kelani moni mnaniwiriana. Ihali sava mkumanelo wai habari vava vanilaya. Atu omuteche wo shisi mbire o district yonga uma ahokulo wa enarumela yomalela empaki wa ninsua opakira mnihikuna na namararo. Baba sinavira ya iyaka itaru ya hiyerenrene wona yomalela eyo. O distritu yo lalawa o provinsi ya Wampula weiwo mnihikuna na naveli navira atu ahokulo wela wi enatuma makuria aweteliwa makarone. Baba sinavira ya iyaka pili wa hiyereriwene mtekwene yo mwahawa onanara wa misewe. Anashikola opiera 250 na kikitanela mapuro 130 awinto epanye otanliwa o provincia yo Zambezia wi ya kuleleva masoa a mashikolane eni yirane o inyambani mutanova. Yani sikina kubaba vanilaya hiyo ni nola tudani okalela mpanda Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Karibu. Nriva mkumanelo wa ihapari nrowe o distritu yo lalawa o provinsi yo Wampula niwe samurerelo na kumelela mapuru ale ehali ni mkwihu amuteko jildu makina waholo vawi atu anafanya urumela makura awetela mikarone.
2: O distritu wo lalawa e provinsi yo Wampula no wopacheri hiwawo e kumelo enamandi yesumana yela. O hele liwaka apata roya, ire liwaka ana mawane ampantene yole, ekumelo o hireri waro, mwaka wa mwisa na ovindre, mwaha wa hevereyaka irampa seye saanyanyiwe ni ihasara saipatro sokiseria, ntoko ebula ni amwanankaya. Ehali la, esuelihiwe ni mahole la, amwalano ni weheria, matu kiheri wemiteko so tekateka, olalawa armintu egash, yowo olibihendre towera ebompa emosapahe eniponyane yao o distritu ele ehakelela mwatelo wapataroya anipira hata anavikana ikonto miloko mili fahalela ka omotela va wakeleliwa kasoleo. Armintu egash otonya wera otowa wapataroya olalawa opajirhiwe nomala omalamala orupa epula mwaka wa 2024 osheliwa 2025 mahawera mikukuta saambulo vole la upataraya yowu saaponya niaka ihiweri yaka opiau opoma ekani we distritu ile mwaha we pir otepesha onyanyeya ni mutato yole onlutelela epiruele ekulupale yolalawa woko lumeleliwa ni mwananka ya jote na manisuli hapariela ole kera wera wewe wa wirani oheliliwa oratrene apataro yala wa namba wani olalawa mwala nwawe otoki hendi kurni mosa netelela wa muteko yola oheliliwa apataro ya vakanlia ya ose kihiwa ukumelela epruma pruma hata ekankani kankani.
3: Estamos a tentar monitorar a situação de compra porque os comerciantes teriam abocanhar todo o combustível nas bombas.
2: Hiyo vano otukira ni kuri mosa ni weha weha makawi liwawe hata mahele liwawe patarawa yowu. Wimutu onampavela sekaru kasolina vanimpavelawe okale ilitru miloko mili miloko mishoshe nakalato muloko mosa emosa hata pili owereko muhelela we kalamaka jamiho masenya ojutimihariaka mukale loyo wu ontariheliwa. Nto atu anera irumela ka mkaturene yola le omotela va olalawa onheleliwa apataro ya wakala mkacha miho.
3: Non podemos estimar porque é questão de mercado e visto que esses momentos aqui a economia está um pouco perturbada, não há dinheiro, não há circulação de muita moeda.
2: Yari maswawe armindu egash mahore la amwalano ontukiheria mite kwa sote kateka, olalawa ni opachirihiwa, okaweliwa anamawane, pataroya, yowo wa hiere riwewu, mwaha waikalaka mpompani, ekumelo maisana. Waha akumve, orwa uheliliwa pataroya mpompani mwolalawa, anamawane ya neta ikilomo sowata, erwaka uribawe hata omalema, wii ya muhelele pataroya mbukutani hata motani. Wohi ya to alipo anakoso ama purweni yale ya kala omutuma pataroya epoma ewampula. Na visiso anakala omutumiha wa isapo sote pasha ola mela etistritu yele ekumelo wampula. Mukumarelo wa inhapar jeldo makina.
1: Atu mtete wa shisi mbiro distritu yonga uma yao ahokolowela orumela yoma lela empaki wa ni nsua upache ramunhiku na namararu na vida wawala kanyedua sinavida ya kataru ipa ni hidua ka yoma lela uhiyaderiwa wa okaweliwa yoma lela atu amapuro o shisi mbiro distritu yonga uma arimwa hawa onanara mitipo seyo sanula ikuru sansua ni opaka yoma lela. Vavo, mkalo owone yaya omakisero wa eaka ya 2023. Wamakacha mihene iya wo, atu, anipiera miloko mitana mosa, amutete wo shisi mbiri, ojishitu yonga uma, ya akumana ni mahosho. Na veimusi sikina akina sawala kanyeri wato, sapani hiduwa yoma lela eyo, ya nakumana to ni mahosho. Mwaisana, onone antowi, mahiku neti lahu miloko milini matana mosa amweri nrahu, meti gondola, ori presidenta e konselio administração do Fundo Nacional de Energia, ahishikurera umutete wa shisi mbiri, mwemara ahishikureye, ahihi ya nsu na wira mpuwama esimana, emosa matekniku a muloko ole, yi ehokolo shere yomalela mapu.

0: Kopeni, kopeni, kopeni muzimwanu, maru kufika nzizo mapungu, tamangisana na piana, tena mupivesese mwadidi, awa likuza wavesereni.
1: Ya, kwacha kunja, kunja kwacha, nita kakwani pa nyumba, wanamuna, nsado ngalamuka, kwenita kujabala jabada kano, kwenye siga samoto pa nyumba, mwita kakwani nawa, jipo nga peza, tumakunda prepara pa ngono, mayanyamina.
0: Ndao, ndao.
1: Ah, kunja kwacha uko.
0: Ndugu ika kandirinyo pa moto mwende mwapisa mimbara.
1: Mwona. Tango nzizuni mwende kutondola kwa kashaya. Nisa chipate mwalidi bi.
0: Ngabi ni ndamara. Masiku nda wachabambaya.
1: Mwakabamba kwa wachabambaya la.
0: Pilipa tebu ya pa.
1: Mwona. Tango mnafema mwona fama mwona mpamfu. Teba chinchi na njini mkuja.
0: Wa. Kwa mwona kujewe.
1: Ungakala siya kuja meshu manungu wa meshu. Che.
0: Ngabi kwa mwona kujewe. Ndokoni mpapo, ndokoni,
1: kwenye salimini
0: pata pinangwa.
1: Tepo tunakuja tepo tepo mpani pangono.
0: Pambani mwadidi.
1: Ya, salimu mwadidi panyumba.
0: Tapiva, tapiva.
1: Mkandulia mkadileke yo.
0: Kredileke ya njibu.
1: Sina malusha na zatimato mfuo pano hapa.
0: Hindi sazi wana kredileke niwa?
1: Uwa. Munafunza na pialamba chima muvizinyo. Ala kwanza kuna ni kedilegi. Sina mesho.
0: Imo pinendemu matani kusia mwere langaniratu.
1: Mainada ndaona kwa mama sema sabweka sishiri pano. Angama timizo wafu nafiki kukono mkwoni ratu wante mamalusha mtima fo ngabe peza
0: si maiwanu
1: nditepo mkwenda kuna
0: sendeni
1: ya mkwenda kubasa kuna panyumbamu mizuala nsiku zonsene hundi sese afika hundi dar sese afika hundi dar sese afika tepe sasuku mbukeni panu kubasa inangumana kunyumbu ku inangumana kwa mizuala ngapi ino mkwenda kuna maina siku zindangu masiku pilonga wa nata
2: wadi. Odi nina
0: bani mama mai
2: nyanyamina dogera tani
0: tadokero penimwe
2: mangazi ya kwaenda kubasa
0: aenda
2: ndio bzia nzizuno aenda
0: aenda
2: mosiambu pinkuche
0: nkuche ulipo
2: tasempa ngono kwani ndikasa kuli bibamba yapi
0: masamba huyu hawa mawisha mafoteratu patani pia ntepa mfonde na pao baje masifu baje masifu
2: nikirembo mabuneka nditomiona pinaje
0: mama mama funa mabuneka mabuneka mbana pia nakalirani ndikuikireni kweni
2: tai msafano pia novela pili
0: pia novela
2: azungwala na vunzira nayo
0: bana
2: komesadi
0: ndana anafuna kukuikira nini
2: ndikire mwananga ndio ni byanga naona
0: byanga ipyo ipyo
2: waona
0: mukomero napi
2: sa komesadi vivi
0: achizimbo musapiva binaronga
2: mama papindi dembuki zinkapola sakulia bamba yango kombo ngokonda mabe binabuka ba kale bana marapi ndibuka kwanga zinabuka mpano bi
0: mwabuka mwaje mu nyumba
2: nyumba mkuchisala na jenu Mkuchu la nipasela sana jani nda jani.
0: Jani.
2: Hindi kujia mkuchu.
0: Kwa mwenyana tumise pa nalipa nombu.
1: Mkenda kunu kubasa kunyumba. Kunu mkenda kunyumba. Cha. Cha. Tututu inane. Tututu nyanyanga nyanga. Tututu mwana mamuna njinyama. Tututu kunende kunambiri. Odi, odi, odi, odi. Kopeni, kopeni, kopeni.
0: Kuna kuno.
1: Che.
0: Akabwamba imba ndimwe.
1: Komero gani?
0: Makomero nanji.
1: Nada, komero mai.
0: Nanji.
1: Na komero kweli na kukonani pansiko lero. Ishi, mama yu.
2: Masikata didi pai.
1: Masikata didi, modokrotan mama.
2: Ha, pai, tadokera peni
1: mu. Hindi.
2: Kuna kuna buge mkuma
1: basa. Ha, shwa, tafamu lidi biatu.
2: Handi baba.
1: Tafamu lidi.
2: Ha, didi pana, nafika mbo timizi pana, tumona mabuneka.
1: Tumona mabuneka pala.
2: Mpia tinovela peno.
1: Hindi mama. Sishiri tano.
2: Tate, timizi pana, tukona kasikali ya bamba ya vyanga.
1: Mwona.
2: Nyanyamina.
0: Mai.
2: Ndikwenda, ndikwenda kusakulia bamba yanga mangazi ya kwa bwela.
0: Ndinabuwa
2: pondu.
1: Mama mkwenda cha?
2: Si, ndinabuwa pondu pae.
1: Tawaini na?
2: Ngabi, ngabi, ngabi.
1: Ngabi, ngabi.
2: Ndikwenda kusakulia bamba yanga po.
1: Ndiwa mwena.
2: Ndinabuwa pondu.
1: Ndifti mamusana mpano pangu mpangono?
2: Muna nditote.
1: Ngabi.
2: Chimizi bandi bandi.
1: Mabuneka, kumesa kani mabuneka.
2: Sako mesani.
0: Namalisa
1: kukukulira
0: nimba
1: mamika. Sani chezesa mbele.
2: Ngabi, manovela.
1: Manovela.
2: Azungo.
1: Azungo. Chena anja.
2: Tabe pae. Nakuguma nani?
1: Ndi mwenu.
2: Nyanyami nakugumana.
0: Andi ripano kabuluka lero.
2: Nakuwa chimizi bandi.
0: Si.
1: Mai nyanyamina.
0: Ndao.
1: Pando kufanjala.
0: Njala njumundu.
1: Njalene. Miku ina pasuma jibesi hile, makuja, taenda, masha, njala mimbo.
0: Kalina ndi sasanyile, sasanyile. Pekala sara pinkuja, pangono pimpunga.
1: Mkuja pangono, lai? Ainsa kusha nsimeni.
0: Bangani na barangaza na pepe, na masamba mbaya.
1: Masamba mbaya. Kusha kusha, pita funeni bani, pita funeni mtu wangomu? Bambaya na masamba cheni.
0: Apo bambaya na masamba chenu.
1: Kuja fatu. Bambani
0: naja pepi. Ine mjina. Masamba, masamba. Nasaka masikatiano.
1: Masikatiano, rae? Tabu, tabu.
0: Bambaya lipo kani. Penu panangu njini. Awa napita mbagulisa imu musapifuna. Njini timise. Mangwana muna muja.
1: Mangwana muja. Rama samba. Fatu. Bambaya na masamba chenu.
0: Chanjira mbronga kwache. Bambaya na masamba chenu.
1: Bambaya na masamba chenu.
0: Ndifato ja.
1: Ndifato, ndifato.
0: Ndi mwenye nipia koma.
1: Tabu.
2: Mwenda kwa nyanyami.
1: Timizi panu mama nafika panu hapa.
0: Ako wapi na bwela ndipindu mbapu. Ngabe.
2: Na sensa. Na sensa.
0: Akaronga mwafika.
1: Nafika.
0: Oi mama ona na kutani.
1: Ngabe, ngabe.
0: Ngabe.
1: Medwanga mbuzi na mbiradi.
0: Mai, pitani, pitani.
2: Ah, ndapita. Si, pai, mbuni pani kwa?
1: Atri pani, mama.
2: Adokera tani, pai.
1: Adokera penu mbwe mu.
2: Andi, baba. Ife mutadokera ya.
1: Si, machibesi mkapano.
0: Mwadokera.
2: Ndadokera penu mbwe mu.
0: Naife.
2: Pai, mkongare?
1: Ndati machibesi mkapano.
2: Sikubwa kona ye ni nyanga, munina we. Muna zwa kuti, nga zinu, nga buruka liri. Miripepa.
1: Miripepa, ansisi.
2: Apo, ninga kala kuli pangonu nyelezira iye, baza.
1: Inde.
2: Nyelezira iye muhiri anwe. Inde, baba.
1: Nata munga kala mnyelezira iye.
2: Gabi, nyeze
1: imuri ya mtu.
2: Ingabwe kakona ten, so angabwa nukuro.
1: Hata.
0: Imwe mbo pinoronga, imwe nyelezira iye. Ine, ine ndi na imwe. Mbavu watu, mbavu wa mibozi, na yanga ibozi, pa bozi peni.
1: Inde.
0: Apu yu waronga pia kuipa.
1: Nata, longa mwadidi.
0: Akua imu pinata ile mwetepa na kwa miradi nkazinko.
1: Nata, si mwuru mwangamu kupenda pa kundu bozi gani? Mwuru mwacho wapenda pa pende bozi pea.
0: Wapenda madini.
2: Mwamina.
0: Mama.
2: Mgulonga njimo mwote bulumano. Kwa zandi kilibi yako manovela ndiwa nibianga.
0: Ah, mnafuna novela?
2: Si.
0: Si.
2: Nenda kumana bola.
0: Chanjira.
2: Mnafuna safunadi pia bola. Ini manjira pia anga pia novela.
0: Ndoka ikira safuna manovela. Ini sapizuwa mwadi diligari kwa chini.
1: Wa, ini kufuna wana shoku. Pano wanda kushukari bola. Wanda kufuna bono novela. Si. Nitani.
2: Ini safuna. Ningabuluka mindiena mna saa mwana pia anabola. Ini safuna wana pia anga manovela.
0: Yuh, ikira kaze kula. Ikira. Ngama nenda mbadungunye.
1: Nenda mbadungunye.
0: Ikira.
1: Bas ni watu remote kwa nsika wo?
0: Ushu.
1: Ehe, mwona. Tiki mwoti novela, rae?
2: Si, si. Iyo ino mga zungwa wo.
1: Mwona ndaika ja.
2: Imo podi kalangu hapa, nyanyamina, kalaba biti wona tunsene. Pisa kwa me, pisalanga pe.
1: Pisalanga, pisalanga.
2: Si, pisalanga pae.
1: Mwona.
2: Kwa kutaila kwa mkwadini papa.
1: Mkawo ngapi, mama? Munu ufa tarambotani.
0: Maimbo imu, nga kunziwa mkamwanyano, angaronga sakani nga bwanzu.
1: Dada, mama. Pinolonga mwotepa ngarumanu munga mwaja furango, mkunu ngira furango. Ah, pinonge mbili kwa mene mbili kwa tisa bano.
2: Furango ni ndeja bano.
1: Nata. Asishiri ni mama.
2: Nyamina kakafiri pia kuja bwere sani bano. Ando sachete buka kuona kulu kwa kuja.
0: Ndao chabambaya ni kada uchera iye.
2: Kada uchera pae?
0: Si.
2: Apo kandu pasa iye na janyi.
0: Ngabe. Ndai kamiwiri. Dama kumoche gede mininzuka kananesa kusua kwa chibi. Bachanjira. Bachanjira. Hii, mamewe. Mai,
2: oi,
0: ushu bambaya.
2: Ah,
0: nikwenda kwa sambo nkamwenani.
2: Ah,
0: hii nikunchemera lichete, nikunchemera lichete.
2: Na kampasi mwe Mungu atuni na kabyanga bana ndikona byanga na
0: novela.
2: Ah, novela eh, ndikona novela.
0: Chanjira?
1: Mai,
0: bambaya ushu.
1: Eh, ndamona bambaya ndamona, ndamona.
0: Munga khatepo nakhaninga musaipirwa mama
1: pina. Ngabe, wa, huipirwe ni
0: bani?
1: Huipirwe ene?
0: Ah.
1: Sofu ndipange mchibozi. Nada, dungu ya sipedidi mi. Pangamu miyako mwoto mkama kumi banzizu. Nga asa chiko sikezambo bani.
0: Kama ndina pangatani.
1: Ah, ukona mshaka kutipini pikuipepe, re? Ona mwe kene kutipini pikuipepe, ngabe? Aweni
0: mbingu wa dandibara mboeni mindia pangadi mai dekani kwa banu kwa
1: Pangamu na nilisa basi. Ndavola tuwale, ndukuguna panu pakama. Awena fika jada sesa. Ndavola tuwale, ndukuguna panu patani mba. Awena fika jada sesa. Ungakala mna miyoko mpangi pasi mzizi, mpangi ungu nada.
0: Mandina pangali, nina pangatani. Ngaberonga tia kundesa pa nyumba.
1: Na, mheri kutuwa pangi mwema.
2: Nyanyamina, ndi kutakwana kunyumba, nina buya bono mwora, no?
0: Imwe.
2: Ah, ndina buya
0: bono. Mwata ni kaliratu, geratu.
2: Ah, chesa na mamu nako, ndito kuja. Nga makuja, nika kukoni kwenye biangata, eh?
0: Ah, ndi.
2: Ah.
0: Gera nyuti, munga kwa kunyumba, soma mkoni. Iye muno
2: bela hili, zati maangu, epite nangu tepe.
0: Kumide.
1: Ini soko.
0: Tochi saa cha chepa.
2: Paya in haza japano, right?
0: Paya nabwira.
2: Nabwira.
0: Kada kumwanyika ni gani?
2: Nga mwana kwa ni mapitiruwa wapa. Amwanyika pia umu ni tepumbu.
0: Abwira lumwemo kada pita na kada.
2: Kada kapa nsibi.
0: Kabe?
2: Kabe. Chita kwa ni gwamba mwanyika pia umu tepumbu. Mwakusempu lampu mpapita pia. Kati ya ndiji ni ngama ndeni pia.
1: Nyanyamina. Nyanyamina.
0: Ndao mesiri.
1: Ndakufunza ni panumi wako mpoko pa kanu kumida tae. angwa ndiri kwenda nsiya ende. Eh? Nalisa basi. Bamba afuna kuja yenu uli kupasa mama.
0: Chanjira.
1: Kwasi nipo mpano ngabe kuja chini chiparo mwa kusekra dozi.
0: Chanjira.
1: Eh?
0: Adani mbala ndono wapifa.
1: Sio da kubala ndono wapi.
0: Abuni ninapanga tani. Mashinda.
1: Indi na maimbo sababu kuti ndama ere. Mewanga bila kale nzizo sene bora ba? Eh? Mewanga bila kale nzizo sene bora ba? Nzizo sene mewanga bila kale pano nuko mea? Noe mali dai. My storm headed with you, Umpanga, my comrade, Passamunzi, Bangon, to consider Zam, to Bumbumaya, eh?
0: Janjira. My Mungaqua, a popinarongo, my wanga, my wanga, my wako, and condesa, could you lake up where a farm, where a panundin? Open.

0: na songo mavunza mungo funo bwera bwera ni mwemi kipase mbunzizi pangono
1: nzizi pangono wanji
0: ninyemia songo
1: kipu apo dandibara mba weni imu fikira kundisirira awe ni dandibara apo nina avunza tani penu munga kwa nise imu muna ronga njimwe
0: tabo kwenda kakona
1: tenjeni nukoni
2: Mazungalira and Ukraine.
1: My friend,
2: what is it? Say, Yamina,
1: but my
2: and Abessa,
1: she would be sad. What way punch?
2: Gabes,
1: my work at one of Mrs. Zino come when I reach the
2: corner. Tell her, Gugona.
1: A Gugona. Tachero, the number
2: you Tachero Modidi.
0: Nyamina, Nyamina,
1: the
0: Fumba Nibon.
1: That Tani,
0: you're going to put a limb up on the tower, Majibesia, and when I go to Nyamina.
1: In the Padambo Pan, Mudafa, my boy, I catch the sense and Baweni.
0: My boy, Majibesia, no Tonokun, Zoric, the Santa Figures, I made by you, my.
1: Apo yu ndipina funawa, anga kara kunyumba chidimako. Anga bwela mba tuona hii mwe hii ne ndipina funawa, unapangadi.
0: Nyamina?
1: Ndao.
0: Pini pikunensepe. Majuu wanangu ndipini pikunensepe ngabe? O kaa kuna mako, o nyeze shibozi.
1: Kaa kuna mako, ini nsakami nenda ndine kwa mai, ina wena sabwela panu.
0: Ungafuna banja, tuweza banja. Singabe? O kaa kuna mewako kuniduzi.
1: Apo ini nsakudawisira ninji.
0: Kunidawisira pinu haunda sabino. So mako na kunidawisira.
1: Agora mamambo nina mpanga tanini.
0: Kuki panzizi funini kundi kupati nishwe sawamu so mako iafika. Panzizi kutufunu unipati pati zindevu zanga iafika. Panzizi kutufunu kuli bajie ndiye iafika. Waka maka kwa ndi chepu meshu.
1: Apo ini emu nina chita tani marongero nisachi mwanambo ini.
0: Ah nandu kuna pini penensi. Tepa lipa pasala pala.
1: Alipepa.
0: Ha, tabu, likani lika mwenyiki. Inemu de lero mulero lero, atawamba weni basala po. Alipasala po weni? Alipasala, eh? Inabuga lipano.
1: Nalonga alipepa.
0: Ayu kalamunu.
1: Funa mubuluke tani po.
0: Nabuga lipano nguwe nkati basi.
1: Waa, kwa tani foi.
0: Nkabe, nkabe, palu mwenye panga.
1: Foi, chanjira.
0: Nenyamina unalira.
1: Ndimasula na funa ukachita.
0: Nkabe, leka nibuga lipano.
1: Kwa tani foi.
0: Ndi kuti foi, right?
1: Ndi.
0: Zinakufere pati sikole. Soka mwere pono kachika hiri. Kakitatu. Pasu maneno. Ndina mwere bala mama. Leka ni valfoi. Nena foi basi na mwana mwere kutuna karani. Bondia mama.
2: Pae bondia. Mwa uchero atani baba.
0: Tachero.
2: Tachero andi pae.
0: Pinumbu mwembo.
2: Ha hivi tachero dreto. Bwaka kumanyikani machibesi anu wana kutu mwachero ambutani.
0: Tachero piatu.
2: Na kwenye ni ntima. Sakala kunu basi.
0: Pinda besi ratepano. Mwana
2: Musafizi watae sana ndapangani tani jazini ndalonga ndipada zini ngakuchika lili misakalapepo
0: misakalapepo misakalapepo si
2: ndipina ndichitisa ndipina sebwera pano
0: tabo ma ndikola kapala ngu ngatu mukoma tuva ngu ngatu mutae
2: kwa mwabwera ni mwanyika mukafuna valira tu nyumba pai
0: ngakabe na kutamanga tamango kuti muona mufuba tava foya basi
2: tamanga zani mwanyika
0: kodi changia
1: anaonga na iyo tepo nguo tani kulonga nani kunyadako majarako
0: nada ni mama medwala
1: Aku kwenda kalonga pigroso na majara.
0: Ngabe.
2: Nyanyamina ndi kutakwenda kunyumba ninabwaya pano.
1: Mwatani mai.
2: Ngabe ndinabwaya pino.
0: Mama kango nyumba kali pano mama.
1: Kirani mumweretu sha.
0: Mwanisha.
2: Machite yemwe.
1: Naika pali kwa moto jingi.
0: Nyanyamina. Ini mangwana safu jibanga mafafa.
1: Funa mudia mafafa.
0: Mafafa mbuzi awada kulinda. Au mbona bukeni kwatu ndakuma mafafa bukeni makini ndakuma mafafa mbuzi rai.
1: Si.
0: Mafafa mbuzi, mafafa ngombe yale.
1: Ndaona.
0: Unasangula mafafa mbuzi pande kwa sasa nini kuja?
1: Apimu munga kula musaja re?
0: Naja. Mangwana kuna kajeli mwili mangwana because sasa kuna napenda nasema mangwana mbuzi ndeka kwa yafwa au mbuzi kwa yafwa kwa mangwana kai ni basi pana hapa. Ndio mangwana kwa sikuja mafafa au.
1: Mai munda chulu kundia kunu mba osadi ne bwera kunu.
0: Ah nsona kwanga mama ako angabe mama bwera mangwana ngabe.
1: Tapiva.
0: Mai ana kala bwera mama ndo kama yako bwera zoa bisa bwera.
1: Mwana ondini basi anaonangu hiyo.
0: Mwenda kakona shahu sora sora doke.
2: Ona mamu na pindalongi, mamu na chita kukupemba msofu na kujia mafafa mangwana. Ulamukembu na kweru, usasanyi mafafaru mpasi ajo. Piva?
1: Nda piva mae.
2: Ini nina kubesesa mangwana.
1: Wa.
2: Msakuwa na sachero maningi
1: yu. Maimbo, mundi besese tani pontu. Marongero anka mwenyanu musapata hivyo tae.
2: Ata asalonganji.
1: Wa, nkabe ronga pindu, anka ronga.
2: Nabi ini nabesera, sondi kubesere kutindikula musibasi.

0: Kwani sichitsa mapapai
1: ya Musa mkani. Wene mai tomani samani ngope mumbwera.
0: Hai. Ndapiva
1: mwana. Ate angaenda kubasa mamubwera mukumuve mumalongero ache nkamwenyano.
0: Akuipirwa naini ka?
1: Mai malongero.
0: Sasa sandifuna ina bwerani pano mizizensene.
1: Mai mboyo mwe. Ini sukulonga kuti mukonde bwera pano tai mbwenyu malongero ache mumukwavambo tai.
0: Ndapiva ndapiva.
1: Aporekani siya bwera pano tangu ya pepi. Imwe ndi mumai wangadi na chitanji.
0: Gacha kuti mukona ndi nabwera na kuona ni mangwa chibesi ndi.
1: Ndi kugonisa gona ine ndiye pana sachera mbagona ine ngabe.
0: Ngabe ndai.
1: Ngabe.
0: Ndai ndai.
1: Kariani ndi kupaseni mbatata zwiri zidagula uzuri. Mwene kapika byanu kunyumba.
0: Anda piva.
1: Mai. Mbatata zwiri zina na mapao manai. Kadieni. Abwera nawa.
2: Nyanyamina. Ndapo mapa mana ya timizibolo kapa pa mashano wa matantatu eni ya timiziri. Bamba ya pasi sako yo, mafuta pasi singulidru.
1: Kushu.
2: Kwa nisi kundaka filter mangwa agbisi. Tumaka jita pipi Nyanyamina.
1: Kama. Sikizo kwe kumpia didi ite.
2: Nata. Ndra umedra la basa medra mundizunu. Sipia didi le.
1: Imi ndapasa.
2: Imi medra wa balia pini pedidi kakamu. Uka kano uchi. Uza kupasa musako uchi. Unga mpasa musako wa bamba ya mwende problem mambo ne.
1: Wakukomera?
2: Mkomera kwa nchima na mguira pano?
1: Kabe.
2: Ine nzuipa nchima ni kabaka yao?
1: Mwana muzandi nyogolele penu
2: kutinia
1: kwenye tangwa pepe. Ngafuna.
2: Ngabe?
1: Nasaka atapira.
2: Njina
1: atapira sinu.
2: Yomwe, nchende kakone Nyamina.
1: Tendini.
2: Funga mwalidi nsuu yo?
1: Kupanje.
2: Nada, sinama mwala memanga, mwema frapo, minsuu papi tatu nyumba. Nda funga mwalidi nsuu yo?
1: Kama, musamululu pisila njitepa mewanga.
2: Nada, ngufuna.
1: Awe ni abara ini basi nipina chita watepa pangono afika pangono afika chanjira wakona tani mbotepa chanjira chanjira kama apina kungongewe tepe nyembo nina chupata tani mbochitulo
2: ngabe kungonga lai
1: awa Pona tani mbotepa pondombo kucha kwacha Wacha.
0: Wacha mbu kukunja nipenda. Mwana nga. Asa chila mati mba gona mamu na pemba kuja mafafari. Nikumise. Ningine nende nika mpikiri. Nipenda. Odi.
1: Mani mai.
0: Odi ni njene ndagwela.
1: Mai magona api.
0: Ndagona. Njene zira wapita pemba mamu na kwa da pemba kuja vandiji mafafari.
1: Wa. Mwembu njene zira iye.
0: Wa mwana nga. Sitana puta. Ndi mwana nga mamu na nabachi kaza bachi muna. Apu hiya pemba pindu. Nina iyo ngamangu chero byangu mugona iya tsafunanya
1: kabe mai pinango muziwe kuti ndipali mkamweni bapadaka
0: ndokukagoni byako ndipasi
1: bapadaka
0: ndisasanya
1: ndende kagono rezino ndalamuka nei
0: chino kachezi nae kachezi pya kachezi
1: ndina
0: mama fafari ndisasanya ndisatenyere nkamweni
1: ndapiva
0: ndisasanya nkamweni apo
1: leno
0: ndisasanya nkamweni nkamweni anga mwana
1: nga pano
0: apo chino Disasa ni mafafai ni mpasi aji.
1: Mai, nasasa nyira ini.
0: Unasasa nyora zanji Nyanyamina. Nasasa nyanzizi wanji.
1: Aho, kwa tani. Matimati nkabepo.
0: Napisasa nyasasa nyanipa ni mpasi.
1: Sasa nyani, sabora lipo. Kweno kafuna ende mbo kubasa ye.
2: Nyanyamina.
1: Ndao.
2: Diki mazeru mbo ipongono.
1: Mazianji.
2: Maza kusamba nindika sambi.
1: Ndai kakale. Maida bwerevi kila patisa moto.
2: Maya bwera ja?
1: Bwera. Afuna sasanya mafafa mindi apasa. Apo muna adikira.
2: Mafafa kusinyo na medjala? Medjala sasanyini panu mafafa?
1: Panapindu pepa.
2: Panapindu Nyanyamina.
1: Ngabi.
2: Ngabi panapindu.
1: Wa.
2: Mafafa na.
1: Ini mwanao ndini mbozi eni.
2: Mafafa na sasanyira imwe. Iu Nyanyamina. Na zukurache, para mugi, si para ini tai. Tangu mafafa, anafuneni kutipembeni masiku, da pemba medrara, na pemba iu kumu nkazanga. Akumbele kichika mpanyi kuti medrara, masingiri mafafa, singiri pano, iu unabasenji.
1: Ini sinabasa tai, ini ndabulusa, ndakadai kambasia, awene pidabwela mba pata, mba cheka.
2: Acheka?
1: Mba cheke la kutia ikipa moto, ate ndifunza, pae ndatipaya kugona.
2: Wona kita mwadidi pika wini Mafafa pike para kutimu mugi Sosa kufunezo funa mafafa ngambo da pembeni panu Yuko mungazanga unipikiri Anaita mwadidi wanipikira zukulaki na imu mutani mugi Masuwa pembeni panu pema mafafa dolongeni panu unipikiri Ndilani ni ndige
1: Nina pika mkonda mafafa da pika mai mwapesala na kamonji.
2: Nkabu kafuni nitae.
1: Kwa di mai pina bwere pani mumsa kuipira nile.
2: Nkabu nipira tae. Sopu kimedwana zwene paza kambu mba kwaji. Medwa za kambu kunyumba. Nkamwene babaya kafuse medwala.
1: Apie ni mama ni nampanga tani. Mai ile kanibwerani kuno.
2: Nada kukwachimono kafunza unapanga nini kumedwa. Ndina funze ni
1: baba. Kama muna panga tani.
2: Leka ndia panga, leo ni dia omu lipa ndia
1: funze. Mdi mama ni akundi bala na sakonda bwera panga.
2: Anabukamba weni, leka ushipera onu ya funze.
1: Chanjira, mai ndu kubwela dikirani pangunu, chanjira, leka chitatepa tae.
2: Nabe, mundi mkwatu mumu. Pia didi
1: pinaoneo kuna ina ndi bala ndonore.
2: Ndi mumuini.
1: Apo chino nkukula kule pina konda kawiri.
2: Majuleka ni mika mwanyiki. You come on part. And that's all about it.
1: The Pemba, the Karonga Pizin.
2: How long a Pizin get out from the beginning?
1: Come on, the way out from Manakitara, the
2: Manika, from the Manika. I want to come on Kuan and Zoot in Kamanoyo. I'm Gamodamo. Then I'm going to short the bus. We are cut the bus.
1: What are you for you? What are you
2: coming for? I'm going
1: to come when you keep a tape.
2: For a mirror, for a mirror,
1: Mamunanga.
2: There are fire on the mirror. Leka ni kudi pala mwenye bala mama, suna vola usho mungu ya nkati basi. Neka miza nkabi vola.
1: Leka chitatipu mamunango kasamintu ndapata mendo.
2: Leka ni kufungule nsu njeni.
1: Kabe, vola ni kabudu wa shi. Aenda pia chukunja
2: mamunango. Bondia mama.
0: Shuu, pai, nini vina nijitemu pai.
2: Kabe mama.
0: Pai.
2: Leka nifunga ni maso ni. Leka nifunga ni maso tae.
0: Mama. Ni pia chita ninji pia pia chita mamu nako ninji pia.
2: Lekana funga masu mama bi.
0: Pai. Nyanyamina
1: mama
0: nini ndilikwenda mwanangu sina kwenda kwa nyumba yako banja njaa
1: ile kama ni mwanani ni sieni ni kama
0: wewe nitakupiona na kupifa na kupiona
1: mama
0: mwanangu nitapinda ningana pepe
1: yembo kada mipanga tambi la kubwera kwa kukodorani babubu kwa piano hada mipanga
0: dadawa na kama ni bwaba ni sokonani mwanangu
1: dadawa hii ipirwa na pia panango sasa
0: kama mwanangu kama ni ngano no da ziweni pa kutoma mimi kama mwanangu ndio
1: no
0: da chinchinga
1: chapa leo no ndo no
0: yini vinabwera ni pano nguzira kaji yeni pano
1: peno piache basi.
2: Mama mwanaleke rambo kunja pisa, kunja ukapisa maningi.
0: Kupisa kwa jimu nabuwa chipezi pezi kuna hini?
2: Gwasi la bizu wangu kutumulipa epe pasara tae.
0: Vina bese ni jongu besa kutumza kwa nini mwachero watane?
2: Mashani habe. Minga
0: minenda vyanga kumunda kwanga. Maso. Na masikati nisabuwa kwa nani mwadokero watane, minenda kunyumba. Na mauru minibuwa kabuza mwadokero watane, mkuloka kutungu kufunani ni panu nka mwani.
2: Ande, musandifuna ande mama, musandifunari mezu.
0: Kufunani,
2: kufunani. Musandifuna mama, kunifuani kwekme, hinsa kufuna nimbu. Mwandole kwa ubukanilero. Pista com o fumo porque ele é mandou né lá
0: mas agora é bom o que tu quando fumo
2: não vou fumar ele com medo lá e não vamos fumar não como ninguém né
0: só com fumar
2: não antes mamãe vamos sentir fumar mamãe e muito fumar
1: não mamãe changira tá boa com
2: sim
0: o changira na verdade de mamãe não
1: toma agora com o changira
0: daí é de minha depende
1: mãe mona calira chata
0: e charge na moeda charge na cuta
1: dikira
0: na cuta me dá ninguém na cuta. Kunendele pendine kakara ni
1: kakaronga na chanjira.
0: Kabi.
1: Mama dandibara ndono wada kupanga
0: walonga tepa. Jena nguwa nyanyamina wanditaira walonga kari kutimamanga funa tonga tonga kunyumba kwa kupono. Minikavi anga chala za chanjira.
1: Mai ndaronga tepa.
0: Hii ilipu jebwazi na nichitote kutuwa mai usanditonga pano kufuna tonga kunyumba kwa kupono.
1: Mai sindaronga tepa ta hii ndaronga puka mwenyana kugona pinapidiri mweipi. Kaliani angaenda kubasa timizi mbwere mwandisanduki la pono.
0: Ndakuta ine ndilikwenda sana mudziano. Pai itakusiani.
2: Ah, sambali madidi.
0: Mungandona pano mwendo anga bwera pano. Muninga fa febili. Mungava munthu aferuka na febili. Mungandona vha.
2: Mama
0: wanyipezi.
2: Nzimwano fambali makusanzaya
0: pano. Andi baba taenda. Aenda.
2: Sambali mwalili.
0: Mapichita.
2: Ndapichita he.
1: Maelekani kwenda na ndukwala mama.
0: Hali mwana ngandukwa kana mamunako. Ini ndaza mwaza banjako ni ba.
1: Kabi ni mangwana kucha ndina bwera kweko. Mnaziwa kala munatu hao.
2: Nyanyamina. Mama kazangari mba zangari mbopi hao.
1: Apu imu mapichitilanji tepu. Inu
2: kunjo ukapisa.
1: Iwa pisa pisanji.
2: Kunjo ukapisa.
1: Medwa. Oh, imu musaipiru wapina bwera wapano
2: kamili. Habipiru watai. So medwa mba kemuna nzizo bwepa mbopi mkapanga mweni.
1: Apu mwakona kutipanga midapanga ini.
2: Pisa kunja. akalaona zangapi na mwalimu wembo machi pedidi ndatanine
1: ndachita ninaenda kwako ni mama dandibara mbaweni
2: na wewe kubara machi nyingine sikabidi ukaende kwako re akonyele dozi nsonde basi kuluma ningene
1: nikale kupi nikale kupi yupi kachiteo penseno kapichitea kuti nditani
2: nisakola kuti mbedu ukaende kwako nyumba kule
1: ai Kamwa sakona ngo mwanyengeteka.
2: Na ukhalele kwa mako kwa mako ni
1: mwanyengeteka. Kamwa sakona ngo mwanyengeteka ini kwa mama ninaenda kwa mgonyo kakara kwa kongabe. Tamanga toseni nyumba.
2: Kwa ni parani
1: Tamanga toseni nyumba hii dona nafuna bwaka kapa na tangu ya mama ndipepe hivyo ndipinango pia ndipika kademu. Na
2: mbedu ukhalele kwa iko.
1: Ai.
2: Ah mnaenda kwa iko.
1: Munapiona.
2: Ini mwenye mundu pale safuna mwenye mundu. Pano shanti mangu lipachala ne untimanga shapanda pista pano panda pista. Ini menye munhu pasi kufuna menye munhu so ngone kuti mphediri kuno pepenesa ukhale pe kuno meya kubosi pena konyere mwadiri akonyere
1: dusa kama kaswada te
2: oh
1: kulonga kwene wako
2: ungava chanjira ndine
1: apa pita
2: kwa chanjira ndine
1: ine mbonga fanya nyamina ndine
2: aha ungava chanjira ndine
1: iwe mbonga fanya nyamina ndine bando
2: unenda kuno kwa meya kwa kuno meya
1: sinenda
2: unenda nyamina
1: sinenda
2: tai ndikona akapopona mafapona pa kwandeni muzunu
1: andibara ndiye pia nini pinaonea pensena dandibara
2: ndiye afika pona muzunu pa ngoni sasa emela tabaji
1: ya kukalamba mari ninachitanje mwana chindinene basi
2: mani kifona afika pano
0: chadi wodi odini ndakwanisa khako kunyumba pano na kadi ni dia ziri neza kuona nyanyami nene
1: mai
0: ah ndabwera mwananga ndabwera kuona basi msadzi wa mamunako anapifuna tai Awi nakwanisa dini kha kunyumba ne kuzaka kuona mwana anga iwe.
1: Ankabe.
0: Anakumbukene ndio basi ndinona ngwini pa.
1: Ankabe.
0: Akutesha sana ndona ndabuya pano. Ndakwanisa tai lero na chindi kwena kamona po.
1: Machero.
0: Tachero ape ni mangazi ya kwakata.
1: Angwa didena kagwenga napika pilipili wewe mai wako resusena sakapana. Apolero.
0: Anapi basi chiririjiri.
1: Anapi kwatani piano pao hizo mbazati buruka kwatani mapao mwende. Bishuka pilimwemo mapao ndokoni mai ndokoni
0: huko ndifame mini tawa
1: hapo na chita tanimbo yenu
0: mako tomali gari kuligari ni pepepe okoze pende
1: televizor
0: yeswa jazana ndabwera kokoni
1: nisa kwanisa ligari na chemera hii
0: chemera zayo zeligari ndoni
1: bachanjira
2: mama maruzi atima maruzi atima nga maruzi pano bi
0: maruzi ndona pagaka ngwatu mwana chinjini
2: pa mama mwero ngwatu
0: ndona ngwatu maruzi kugaka
2: mwana
1: ngabe mama atimadia maruzi atima mara dagula dzana
0: ndinadikira ngagaka
2: mai muli malo eh muli kimozo ndipo gakeo ino maruzi atima
0: ngabe
1: mai podanga mai podanga gaka pano ngabe gaka nkamwanano hadagula di maruzi Ai mara papakere jereka.
0: Ndiye zitatu ne piona ipingabe. Ndapisuwa.
1: Panango mangwana
0: mukabwe. Nasi ndikairi kunukudzira makai weni tsaudzira vanga dzaona pepi.
1: Ande panango mangwana.
0: Ah.
2: Kabo mamule ndakafika kunyuma mama, ha?
0: Ndapangana aka mabonga kafika ja.
2: Eh kumidamu nyene khode mukali mukode mizi mwandi. Mwende kafika ma.
0: Ndiri
2: kwenda.
0: Kutamangisha mama
2: ndaenda
1: nyanyani ndabe mama siye ni msanzi wa kali ya kambuka njira
2: kumidambwe chepambwe
0: mama anga mbuya chikwata kwa kabwa hapa ningampanga wewe nako kundipepi na chitikadi pano
1: lekani kapangani vuvu pata
0: nampanga pia chekera maka na
1: msa kumpanga kapangani maishi afunda nkano maji pepo vuvu pata kuyo
0: hapo ni pano pensene ningakona nampanga niende
1: baba na vuvu pata ku nema kunyado yo
0: Ngapangiwa ra?
1: Lekani kapangani dishi. Mna nyanyatwa.
0: Ni banja kumananga ndaenda.
1: Ndokoni mai.
0: Salani. Pai taenda.
2: Pambani mwadi.
1: Patani plastic ishi mwende
0: nayo. Ngapeluka mundu kuri munandipangamu kuti kuno
2: atenga. Ati ulikalini ndokozo kuchali ndokozo mama. Kuchali ndokozo.
0: Nacha ndokozo kwa tferuka. Bwebwe bwono ninga mazero kadzere nale. Ii pai ndacho.
2: Pambana khali matenda nale.
0: Pidalongemu pire. Yani pasanjira.
2: Ana khali matenda mama.
0: Kachirani zvombi
2: bwana. Ni matenda nale.
0: Matenda nale.
2: Atepa shamwa chitambwenye.
0: Hai.
2: Eh.
0: Takuta baba.
2: Pambani mwadidi. Kumidamu inafuna kondemwi.
0: Ngabe.
2: Musademizi mwandi.
0: Ngabe.
2: Hai. Tamu unaenda kafika.
0: Handi baba.
2: Pambani mwadidi.
0: Aenda nyanyamina.
1: Salani mwadidi. Kafifa mashi mpeno na salani.
0: Anga feruka mwana munandichera ntokozi.
1: Ndapiva.
0: Ndina khate kunyumba.
1: Ndapiva. Njia nyakuti veseratu. Ife amai. Tingakati na mwana alipabanja. Tingafamba, tidziwe mafambiro. Na masiku eno afika, siku zose eno afika. Apo machi mamuna, kabembo funafamba. Muna tirekera. Andu akadapaka na tenepa. Babanja pawa kali Carlito Antonio Chanjira, kazacha kali nyanyamina, Carolina Kativu nyanyamina. Maya kafamba kairi kairi panka mweni, neo na nzizo wa kuenda, hapo neo nanji, ora zonsene na machibesi na maskati na maulo, pinapigwa zonsene, asapiona, asapiva, panangu asapidirimbo, akali Maria da Grasa Pontescott, Mazarale. Muda ipisefe, muna tirekerera, muda komesefe, imwe, ife, hahai, wiro, ngurangana, pisa chitika mamizu, tingafamba, nipamwana, nipamkwenya, tingafamba, tikanamizizi ya kufamba, peni, nipashamwani peni, sukuti jo, akatipatira kumichinu, akali kumichinu, pionsene pinavemu, akatikazingira ndi George Baru. Muda ipisefi muna tirekera, muda komesefi, muna ife, hahai, wiro, ngurangana.

0: bondo in the boy ira bera bondo in the boy
1: Sara kufunika tukukumanika pano pa Ruani ya Kaya kusonga kukwiriro kwa provincia ya Sofala tukufuna kucheza na mamuna mkumbosi wakuzuika nditubwa pachisa kwa ikulu sinano
2: zinanga ndini Alberto Domingo Mirembu ni sekretari Dubai de Malakotera
1: Ndita ni painkuru, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, tichakachipi.
2: Ini ndabara Muntarara, district Muntarara. Entao, ndabara 1954. Pakukula kwanga, ufunza shikola, pensene, ndaza kupatiwa, mdenda kubaira na papa. Paiwanga kapata mwashpital, central, tipoja za sweka. Entao, ini ndaza buluka, mdenda na viveri na tiu. Teti. Entadi idade ya kwata ndaza rukurutariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Meji mwetempu teneba ndini antikish kumpatenti. Nda pata basa kweneku. Atenda zabwera panu pakaya mina usenstente seti. Entao stenta wetu mazumbazala. Pakaya panu mazi angabwera asadzala temba zirati kushkola hapa. Shkola kwatu dotubu. Agora stenta seti ifi mdabwere fipanu panu paka kama siguransa dae. Entao. Para recrutar antes para a vida militar, autodefesa local. E Mungalonga, Katangure Kaya, Kaya, distrito, e Kakarakubashi, Chimbu, Chakare. Para o Kalazungo, Bano, Companhia, Uia, Kakabano, a Munakuru, Ventura, São Munda. E depois, fábrica, Yashuka, e Kakabano. Eza chinjwa ni tangure na mazi kuzala atani mbenda marume. Mpisalaba. Ngo chimbu chakare. Agora ndawa na kusofrere nsanga huku kuchandi mboku kwa kadi stritu. Mbizabwela vila fonte pano. Pavila vana. Ndawa mpakubwela mbiza karabano na desenvolvementu. Ndawa kaya za kula papa. Kaya chini tionseli jinonemu jinongo Malakotera. Malakotera ni mbuti kakala antro kumbuka mazi kwa kunja. Nabuka Malawi, nabuka wino. Ndawa akapakalua na anuwa ali akapata mabasa antro pana. Ndawa panu mbutini nongo Malakotera mba antro kunja zali angabwira mbaza pana. Akapasiaribu panu mba unambu piatsikana bitani mbua ukwenda kutuli. Kwenda buka Malakotera mba ungono Malakotera. Ndawa lero Malakotera jaza pita mshitore. Jaza pita mshitore. Então, stente oito mazumbazala. Então, o governo, a nível do distrito, para formar uma aldeia, como não é? Para formar o Mica Cabra, Baica Nhampunga, Baica Nhamumba, Baica Malakotera, Baica Xirimbaum, Baica Daf, Baica Xirimbadois. Então, desenvolvimento da Chita, em 85, secretário do distrito. Antes, batava no Benda Mutarara, em 86. Mbisatariu distrito Mutarara. Então, sene bitenda kapita Malawi. Kure, então, ife nonga mabasato kapatefi taza kwatiwa bitenda tete. Mzilamoka mdenda kubera. Kwenda kubera, minitumizu wabontu. Mida zenibano, minikuwa mpartidu. Pata basa mpartidu. Então, na basato ya vida meditabu, mizari furumariwe. Kukufuru furumariwe. Então, mkulu wakakamunu, achemira George Ameriku, era sekretari Dubairo. Então, como eu fui tomar reformaria, o Zalonga, a Zenda Capemba com o governo, o Iaconga, a Cacacena, Tinja Macariro, a Zenda, o Secretário Mbozi, como secretário, o Chirimbão já é velho, o Secretário Mbozi, Angawa. Tinha Mbozi, meu mulher, na Câmara Locotera, a Gemera Mirembo. Daí, me disse, Gemera, o Cule, me denda o Cule, o Cabano, o secretário do Bairro. Então, até na lei do desenvolvimento do Cabano, ele perdeu.
1: Kuronga kuti chinongwa chimbu chakare nditangu ya mbuto ikateketa shuka kareni
2: ya ishi ya papansi ya antu waka chimbu chakare ngubashu ko na mazu kuzala mbibuluka mbazamanga vira ishi liku vira abuka kuchimbu chakare
1: ndipata paswa zina Vila Fonte changadea
2: changadea chimbu chakare bashachi njini mkwendera ate panzi ate kwenda mika kabara antu waka kamunu raya waka chimbu chakare kubashu kugoku
1: nyanzakaya kwa
2: nyanzakaya ndi mkulo huu nungwa nyanzakaya ndi 10% sukari akumba majenji nonga bidachitambo marumeyo bidabuka yo fabrika pano mbenda marumeyo makumba majenji pa kuti madzi ale majenji muli mbitrabala na fabrika andao timizi nabuka kuri timizi nabuka kuri ya tinte ya fabrika ndiri ngonyenza kaya akonyenza kaya na madzi kudzala Ezo kuliratu. Mhm. Madzi angadzara kunyenza kuti sapita mwana muchitepa chinchindi pano tikada majiwa na madzi.
3: Madzi akoko.
2: Ah madzi akoko. Angadzara ipozi ifi tsasofereri. Piatu bensene binalimefe pano binajefe bensene salima kumbacho. Kumana kaya ili pantunda. Nganani? Kuno basha sajiwa, kwa paza sajiwa, chipende sajiwa, basha, tangulimbu dzangu ambusha. Dzangu ambu abwera ambu na ukumbu. Asa swambu kwa kumikulombo.
3: Makaranga mazunguli.
2: Haife, tili mazunguli na buriki pinjara pano, burisi nkame maata. Akwala chinchiri pano, chichonga kutukumu maza makupwa. Tukumenye betu bambaye. Anangumba, kwenda ambu mansuwa muli kwenda mekama mabambaye. Maparumanga, ninji, ni manea na viviri fibakaba. So, tisasofereli, piyako penzene maza ngaza, tisasofereli pano bakaba. Ne, mazi pakati organizado, tumula shiritura, Saudi. Saudi kutipeza maningi bana. Isakaradia za usene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata, matambira mshikitele. Bayati ni magodea, tabuka mpurumelu gatudo jende, resepera mshikitele. Mwana, Saudi dia za usene sakamuna. Akurumbu wale anapata kushipitale hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irida, na zishtino. Basawa kuna masiku na masikati. Awa wida da buirawa basawa njine. Asapatila muno mkomunidati.
3: Apo mpati chiteni chifunyatano. Pa upaliano. Muka mukukumbukirambo bizindikiro pengasi pekuti chai upalianga ndikalitepa. Tepa tipange nimbo chitangano.
2: Chitangano.
3: Oirakopi mukavinambo likuba mukavinambo mukaonambo asikana ku vinali kuba vinavutse imwemba pale muka senzu ikakana imwe kale na kale mpya nchanje.
2: Ine ngana ine. Senzu ikakana ine maningi njagiresha. Ah, ini dikakambozi, mkati magireja, na penya kanyanza, mika kabral. Agora ujuvi yangu msenenene, dikapitida mwene muli, magireja. Atendi na nyumbu zinangu, tikapita mwene muli, tisembambu. Nakonda bwera, wata, aule wimba kako, kumimba nunga misanje, lakuna mundu ule nakonda bwera magireja muli. Atende uke. Maona, patina nyumbu zatu zinaimbefu magireja muli. Atende uke, upalianga ndapita na bebi.
3: Pia kuenda magashtu, kuenda kate manzano na shoko
2: nga. Ni nkabe, netangu kutena basanga kada zapiteni hili. Ya kayanesa, pukindaza kwa tuwa pano, mendeenda kubera, ubera, mendeenda kutete, nizapita basane. Pia pibia uyu, kubashu huku, imba vinavalimba, kalipu wadeke hawa, maona kaimba. Kumpanya ugote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, pano.
3: Maleve.
2: Maleve, akaimba basi, valimba. So inembo pepimbo, sikabisa mila dae, na pia tubia pia kupembere. Atena lero ni kupembere basi, ndapaswambo chizombo nongambuti ya koni tani.
3: Apo chipangene, mainkuru mkazano mwanziwi lakupi,
2: mwachita sakiwa. Mkazo lita sakiwa tae, ine ndata chinjwa provinsa Sofala. Dabari nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunee ya katili yae, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifu, mauru, nga pa sambo intrivali, kapasiari. Pa kupasiari kwenye ni zona na iye mayu. Mwana, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamuna ngangabe mamuna dae. Nzanga ngangani ntepa na binaimu ipa na kukupane. Kasa kile manea ina maadula ya kede. Nibula sirivili na nzanga. Nisakambu padrini wa pachisa jecho. Ndona nami, cheza nami. Nisema maizera vashi kukoba. Anasa sente sete ano.
3: Naliru muli na mwonsa.
2: Kwa ndabala nae ana. Ndabala nae domingo. Ndabala nae noki. Ndabala nae shoni. Ndabala nae mani. Wani mezi nkazi na chitanae familia. Inembo kaza wili ngabe. Na gereza tu yeso nkazi. Nimbozi basi kukato.
3: Hapo ndietane. Pida simba nemwe, mwabereka chuma.
2: Sita pereka. Nja kumone ni mwanankazi uli ndazabira kunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuluka semba. Mwona, naka semba penseni bene kede. Entami nipangwa chuma. Mchibusa dinyero. Mwena kapagali kwe kule. Midi nkwata mwanankazi.
3: Mashire ni mangasi ngama.
2: Ishe, ura zeziri. Kaibara hatu. Pamili ngapifika tayo.
3: Ikaribara.
2: Ikaribara.
3: Ikachipa mwenye ikachimanika kone.
2: Ikachimanika. Mazine pamili kinyantu yere mtu dinyero. Uyu malupato. Uyu bulsa uyu kula masingu. Nipe pekali. Kaibara. Nipe kaibara hatu ne. Mwona mbo. Serveja apianji kula vinyo kubera. Bwela atane pereka. Masika hapi kipintu kwenye sinunga oreno tae. Mtikuwa hata maya ndi bera nae familia nsene. Mbade ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So maya ni familia nkonda goba. Na nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye balewa maya pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipe wanga sanziwa. Ipoishu pae mbeza chinjwa mbenda msefeme. yombo paimbo machinjwamba madama sefe mimbu ye tadwalanga asena masweka paya loabera tadwalanga za loabera tisalaba
3: apo apala kasinzekana imwembo nzizi mununu
2: apala kasinzekana ina asena malirata suwa sala mbozi ndi alimaputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemero medinsaka medingumana so já perdemos vista porque basta capaz de filho já cuipa moto unga gaka unga lisa moto li unga zapana maningen cabevi kuti unakwanisa vala ouro kuletai anzanga já cabe ona vini de kona mas ah biskona vini unga muda carreira porque basta tu capaz de filho cria kunansa so a sala de embotes basta ali maputo
3: apo pachisa ni maronga kuti nkazano mwansebera marumeo. Pachisa pada sangule mwensikanano, lero ndi nkazano. Akalipomba sikana nangu waka kufinyirane disure.
2: Wapai, si mamuna. Mamuna nditepe sokwati sapata. Sapata chibozi na chibozi. Nkabe zikatweza chibozi jene, brige ora zazire, mamuna kagopa. Nkanya chite kwenye likuwa kere manera kutu wawo, muna na mata kudala kutentamfuna, nkabe nkabiretu. Kagoso ora zese. Tika kana le.
3: Ukasangula mbozi.
2: Mbozi ni wakwene bubasi ya.
3: Ndamba. Taza pegara ye.
2: Nkabevi kuti, ora zese, kabevi kuoneka kuti, unakaa soa wako kakani mbozi basi. Tukashitika mbunu ngate nepa nkabe papa. Tukashitika tepa ungafuna mwana mtu unaenda panga padri. Tika kana mapungu. Maya na pungu wachi. Asweka. Inemdi kakana pungu angamu. Asweka.
3: Kodi pungu ikapata basa nchi?
2: Pungu akapata basa kuna ife. Pugini ingakana madandaulo asena nkazi. Napanga pungu angu. Diede funeni chita kaza mendo mapungu angazi. Napunga mamuna kakakufona. Pugama munga mapita nyumba mule geri nga menya. Iya sata punza punza mule kudi pugama mamenya nkatu. Tuka tamenya. Fambatane vizepedidi. Akuramba sabugambo upungu mbu angazimbu kafunza mbuli. Pianga bia nsene bina funeni. Napanga pungu anga mamuna. Angazimbu pia chembu bia nsene bina funeni. Napanga mapungu. Angora mapungu wale nda sakwata mbende kuna familia mamuna. Mbende kuna familia wankasi. Ndati kakana masiguransa bezo. Nkabe mtu kabe chita jini. Nga kapugama ili motori mumula parali. Napanga uli
3: pungu. Pungu kuti pungu ndi nkoswe.
2: Ndi nkoswe yako si.
3: Asali sizikira banja.
2: Sizikira banja si.
3: Pia chinchino mkupio na mputa.
2: Chinchino nkabe. Ana nkakupe. Pika nkabe pungu. Asa pasulatu mimba, so yu nyokubawa na tomona kwenye na mimba, dambasa mimba kakunziwa. Mana, chinchino.
3: Mbunza ni mantriyano.
2: Ani, nwamba kuti injanga yu, mna nikontrola injaku. Pika kana mafala, akunensa chinchino. Mwana satusula, asatika na machi, asatika na babachi. Galeni pikalipo dae, mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi. Machi mbaza mwana na mimba dara, mimba ni mbana kupasa. Sa kanseru katika nabansi. Bwela nyakuwa kuwa bwela za blue munda. Kuteta dodo mesa peseni pene. Temba katika nabansi. Ani mbamu wapepo mbaji amba kuta.
3: Masadikana kia?
2: Ani masadikana. Huku mmuja wapepo. Ambu ya ntunza. Kakandi ule kutabaya mamuna dapasa munda huya na chemeleza mbwela mbaenda ka blue munda. Ana ata dodo mesa mbuya. Kila chiteo vile. Sifo mputaye. Mwona zinze nendi zinze yaani. Zinze kondangana. Anto na zinze ini pita nkonda malunga. Porque mundu nsene nene kaleni bano kachemena nantupu. Ini nini malunga zala. Mbangonde yaani. Mbangonde mirembu. Maputo alipu. Kukapdelegado alipu. Kutete alipu. Origi yato nsene malunga tabukina kutete. Mwona. Kaleni kakana kontrolali. Si. Kakana kontrolali. Chinchini ngabe.
3: Chinchino kia duwarika.
2: Chinchino ngabe.
3: Zinza na ntupu.
2: Nukatepa imu na ini. Imu na ntupu wama. Ini dina ntupu wangamu. Sha, machirata ni marunga. Dachero. Anga kapepo mtu nangu mbozo. Nukusha. Ano nga marunga unembalenga. Inga maana cheme na bakundu. Ini ndaenda maputu. Uya yaliku maputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga iste mirembu iduhondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bika dene ba konferensa. Pakumaa ndi cheme na kukundu. Anga base mirembu. Anga mirembu iduhondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 23. Distrito Mutarara. Pewa kumbani. Ndinonga pewanga ndi Dimingu. Iwe. Dimingu babasi mbani. Nunga ndi Antonio. Mirembu. Nunga mirembu nimbuye. Imembu pewa numbu mbani. Mbalonga. Aga ndubalatu bai. Tapata na ja. Suku kumeratu.
3: Konda bisa ntupu.
2: Sapeti. Ntupu sapatiratu mezi. Pika alipo wa marunga. Anangu mwinyo saja. Ifi marungachi, ifi kakujada ya kula mwenye. Ndi madiferensachi pangunu. Tonse nyandu. Na tembu, na mamungo, na azoo. Mpuna huu yonangu.
3: Zinza na ntupwache.
2: Zinza na ntupwache. Isakati nipa. Kalini
3: tikatabalera. Kwa kusembe usa umberera.
2: Ona. Unaikape nipa. Sachemira nkosa nsina nyama inga mbalonga bebe. Mm-hmm. Nonga chinchini vano wanyokwa watana. Sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipi wanyokwa watai. Anta ma responsable tradisional janga chimera sa chimera deto mapano mbane nongo bairu davira mbane deto mapano bakaya bano mbane machindu hati kwa Zimbabwe kuti tanga mpendinya kwa mara njezera sakati nepo mazano wala nyakwala na mitupwao ana mitupwao ndi mane akakale chinchino antu kabi kupitsiwa vipita
3: aha maruka kuti deto mapano una unyakwawa njengkonda Zimbabwe
2: njinya kwa Zimbabwe ndi Akali mkuru kutonganya kwa seneni. Mbaka tuambi. Tika tika tika. Nende kwa sapanda ya. Nende kwa sapanda ya. Nende kwa sapanda
3: ya. Kwa topa machira.
2: Haa machira mbo. Kwanda la. Nende kwa huyu. Kwa nkamba. Nende kwa nkamba. Nende kwa chipende. Nende mangani. Nende ntopa. Nsona. Aka kambu na kabesa. Sasa hapa inongana hini pano. Anive distrito. Lidri kumunitari. Mirembo. Nini responsable. Toto sekretari Jubairo. Mika kabrari A, mika kabrari B, kuzonye mombo, nyampunga, down di ni responsable mbu. Okuunera mbu anzanga, kada muntu anazonaji, kada muntu, ama forma di organiza saa. Anyakwamba na responsable. Tepa mbu adujuntua ngambu, ndi sakatukwa. Asa tungamba anyakwa. Guvenu angatichemira kuli. Iwo neni mitikana atu. Tingamana mitipanga mbu anzatu. Tepa, mukapangi atu. Di mapatiro atu anifeku.
3: Kodi mwononga kutipano mazi ya kada zakadzala mwajimu mwuni mpale. Kodi mwatawira kupi mazi ya na?
2: Mazi ya tera munu. Pani poka. Atenye kwa.
3: Kodi ya kali mazi ya bomane nsasira.
2: Stenta waitu. Stenta waitu ni kakabana. Na vida militari. Ndakumana nchirimide. Na mbela chijoki hapa shikola hapa kwa tundotupu. Ifi tafikira pa shite sawa pale. Mkona kusu kwa shite sawa kule pana nyumba bikamanga jori jijardi. Pinyumba bebe duli.
3: Bilipo na chino.
2: Tafikira bebali. Kabe mbuto vira. Ifi tazashita mbambo mitimanga kwa teru kuvira. Iyo ikunsiko kuna jese. Kuda ipa uyu tribuna uyu prokodaria.
3: Kada ipanda ndimu yu.
2: Ndife nole. Na iyo ukweza kureye. Barie. Nkuza makumandanti maningi. Akakane ife ba. Ndife da pata kwekuli kunga kutunga ifu kabi kwa terefu. Ije saimfati desu. Ese kwa terefu. Ndrami zapita vipu. Diretoro shkola cheche mira garizu. Mba itanasetiva. Mbora zezi wa administradori. Mba ukwe guvernadori mbali uyu. Ndiada bwela za chitisa shkola ya mbaka. Mangani shkola. Pano kana shkola la shkola kaibu zeni kufiro. Mashkola nsena kakao baso. Mashkola ufisiali kufira.
3: Kuchimbo chakari.
2: Kuchimbo chakari. Ndiada mzee pachandimba. Mbeza kwata mzee kambushi. Ishkola mika kabrali. Kwa kukumansanzi kukubashi kumbichinja bibwela mika kapu mbiza chilimba doshi. Chinchini chamba kaya pana mashkola nchipa manika. Polisi guvenu kupata basa manika.
3: Kudi kari na kari andu akasuzira kupi.
2: Andu akasuzira.
3: Mzizi wanjala.
2: Andu akasuzira. Kumbala. Kumbala.
3: Pandira maruru.
2: Pandira shimwala maruru. Pika nzatu kukuli kajua na mati.
3: Kabe.
2: Mbweti. Mapramanga.
3: Magagadi.
2: Piekonga magagadi ya mapramanga. Iu piekonga kupi anapima ningide. Mwana. Tikele kasunza kwa mbitibu ya kuna. Mbishita troka. Na prututu.
3: Muka chingi sana na anji. Imu paswa posu. Imu musa muka perika anji.
2: Na kwata nyama. Ifi chigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Mbitende kukuli. Toro. Yomba kuhikampo. Kanandu. Uyakumbu nsengbaku. Kutepatule. Nyamezi magaganezi mpampa. Uyikampo. Agora yomba kuli. Usafunaji magagade. Nafunaji. Safuna mpimanga. Mwona. Mbishita troka. Mbitibu ya kuna mbitija. Akora hapo inga kwa nambu, njara hapo ifikunu, tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi, tingamati kuchitila cha. Tikuenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani, kaika mrope. Ata yomba nga maramba, sabwe ramba za istambu bamba. Iwa nzata maro wa mulinga, haika bamba ya raya. Sabwe ramba kunomba za ikambu bamba. Mkona mania na Stefan, nga mambi, nkubi ramba za turuka limbo. Nkuza uku kumpala uku, maza nga za, usapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
3: Sipiwa na marichera panango njizi.
2: Kukua kwenye mrembu zinanga. Nusakua kwenye kwa maunga kana mombako. Maunga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pae mrembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mrembu kuonga kutiwa. Kutenonga sikanizu kuonga pia kazi. Ni mrembu ya zinza.
3: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
2: Atena lero sapumuka kwe kwa antu. Kumbala ziwe. Yakwa se kansembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
3: Siku ikakwe na mabure ta.
2: Ya ngabe. Yakwa nokuona anda nafunza nyakwa ngana nchaka chini nzira tatani. Chaka ida bana kwa pumuka na nyika. Iya nyakwa anenda mbaika. Baika nsembe. Pakuta antu hala nenda mula kundulunga na chiropa. Mona kuda sita kontrupi sao tani mabursa pitukede. Nipo chungamana tani. Mama ikakeni papangani mangana nitoko. Iya nyakwa achitiri mapata mazi kede mawaza kede. Basi ya mabu. So anadvisambo kuvernu, adziwembo, monantu mitakabu. Tena lero nyiko zilipo dziwe. Zamba, ilipo. Mbini nkuru no ufu, wabukira tatetika. Idabukoko, ndi ubo zenu no nabwerao. Mazi angadzaa kula sabirambo nakuna. Mbina kapatana na pungu yuko, nkuru mbu mbubirambo nakumparao.
3: Mazi ana safamba?
2: Ah, safamba. Mazi anango ya natijia bana, anango wa sabukano kuna kumpara. Ifembo kunomba natijia mambano, pana mbutu zuiri, pana riu zambezi, pana chiri. Isabu ila ponta babi, pakaya bana, ife tia kanunga tiku ponta.
3: Nika pansua.
2: Haa, tipa ponta. Mazi hawa nabwela uchiri. Tepa chakachino, tatuma atama kutibombari, ndi chiri. Agora ntamba, zapita mbu zambezi. Tamaza, ndi mapatika atipani pakaya.
3: Kwa mire mbutika funaziwa kuti nyimbu zika vemu kare na kare, zika kumerwa na imwe. Nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje
2: inezo lukuba senizi ndikakomera maningi na kwazi angadukula atano kemba vipi bazungulira na matako tepa lukuba baba bazungulira ndikakomera nene masangalangana se ndikakomera nene ndiya wanaimba Nyimbu zikakomera nene.
3: Nyimbu zato asena.
2: Asena, zezi ndi zikakomera nene. Pukindi nyimbu za tradisani. Akaimba nyimbu mzikana obishitivu. Nenye mwimbirene imba mundu. Hada kabia chupa nyimba bati. Mundu basi njiri kutolabati. Na imba ya kuimbene. Step time muzika da.